0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
5: Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
4: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa Is, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya tinag dati yung tagsaksakit yung maging mo, bago ka nag-cleansing, anya tinag dati yung tagsaksakit yung maging mo?
7: Ang ruby di ko ato, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
6: Rusok?
7: O yun, dati po natang mag-street acid di hospital.
6: Di hospital?
7: O yun.
6: Anya tinag hospital na nag-tika tayo?
7: Na admita di lamot.
6: Manungal daw?
7: 7 days.
6: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bionic. Anya, tata, anya tinag, ano ba yung naramdaman? Ano mo ngayon?
7: Mayatin.
6: Mayatin. Awan natin tagsakit tayo rin. Sikit mo.
7: Awan ito.
6: Rosok mo. Nairuwar mo ti. Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pointo.
6: Ado-ado ti. Nairuwar mo ti. Pati liver mo, no?
7: Pointo.
6: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
7: Ado.
6: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na?
7: Pointo.
6: Ado pa yung?
7: Pasit lang to.
6: Pasit lang. Taga sa'yo, taga Lamot?
7: Taga Lamot to.
6: Lamot, ti Pogona?
7: Pointo.
6: Ano ti kumpleto mga ramol, Bert?
7: Bert, galang yung habawi.
6: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng iman ng ipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
6: po ang birthday na happy. Magpasalamat kay Apo Diyos.
7: Salamat kay Apo. Tatatong na instrument ito ng nangagas kanya yung kuat na si Sensa Bubani.
2: Here we go. It's another hour of today's best mix.
8: 97.7. I feel good. Sweet. 97.7.
4: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas sa sakit.

0: Sweet 97.7.
1: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: DTX 500 Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Tapos si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: favorite song, What It Is. And that song was brought to us by... I put that all on my neck. Yeah, that's an even MX329 Natural at Original. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Boy, needs a little love. This is your DJ on board, DJ Barry. Our time now is 8:42. Mabilis po ng oras, mga kaibigan. Mag-alas 9 na naman po ng umaga. Imagine that. Pero inumamaya, magtatanghali na naman. Yeah. Diba? Hindi ka pa nakakapang umagahan. Magtatanghalian na naman. Very advanced. Again, good morning to all of you. Kamusta po ang araw ng Martes? Today is Tuesday, September 15, 2026. So far, kamusta po ang lahat? Kamusta po ang mga nakikinig sa atin ngayon? Good morning sa inyong lahat. Of course, kung meron po kayong gustong batiin, meron kayong gustong sabihin, bukas na bukas po ang ating tanggapan para po sa inyong lahat. You are very, very, very welcome. Of course. Siyempre naman, hindi pwedeng hindi. I hate that for you, nigga, ain't got no ribs. Our text line is 0936322670. Again, 0936322670. Of course, a shoutout po sa lahat ng nakinig po sa ating simula pa kanina. And sa mga kaka-tune in lang, welcome po sa ating programa. Kamusta po kayo? Kamusta po ang gising natin? Tayo po ba ay nanaginip ng maganda? Ang panaginip po ba natin ay nabitin? Alam niyo po ba, sabi nila, siguro kanya-kanya na lang din tayo ng paniniwala, no? May mga ibig sabihin daw ang panaginip natin. Ano bang panaginip po at bibigyan ko yan ng kahulugan? Naging ano na ako. Ako pala ang nawawalang kapagmana ni Madam Aurin. Ayun, kung meron kayong gustong liwanagin sa inyong mga isip na inyong napanaginipan kagabi nung isang araw, pwedeng-pwede nyo pong sabihin sa akin. Kaya mag-alala, sisirisohin natin yan. Again, ang ating pong text line, 0936322670. Again, 0936322670. Pwede rin mag-message sa page ko, DJ Barry. O hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Yes, napakadali lamang hanapin yan, ha? Huwag ka nang magkakamali ng spelling. What's up? Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo. And let's hear the song called Sulitin by Goodies. Yeah, mga mahihilig dyan sa goodies. Kayo ha. Alam ko na yan. Again, this is your DJ, DJ Barry. I'll be back. Si Tarts. Diyan lamang po kayo.
1: Yo. Kamusta na? Alam ko, marami rin kayong naisip. Kaya, ikanto na lang natin yan.

0: Mananalaba ang gulubot sa iyong mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Joanna.

0: kasama si Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert!
1: Welcome as always sa ating programang Health Alert atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C at ng Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. O saan, mga kaibigan, muling nagbabalik po ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalaman pangkalusugan at kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para ma-specific natin ang sagot sa inyong mga katanungan.
0: DTX 500 Health Alert.
1: At lalong lalo na magandang pakinig po sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at sa lahat ng nanunood via Facebook Live sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily live tayo para maghahatid sa inyo ng impormasyon o kaalaman patungkol sa ating kalusugan na kung saan kapag marami tayo nito ay maiiwasan natin na gumastos ng malaki. Dahil sabi nga po sa ating mga eksperto that more health information, less medication at less suffering. At lalong lalo na, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert!
1: At lalong-lalo na, mga kaibigan, pag-uusapan natin is all about recurrent pregnancy loss o itong laging nakukunan ng dinadala o nakukunan sa pagbubuntis, mga kaibigan. Actually, kung very frustrating at depressing para sa mga mag-asawa ang hindi makagawa ng bata o hindi makabuo kahit ano na ang mga posisyon at pamamaraan ang ginawa, mas devastating ang makunan. Imagine, mga kaibigan, na excited na ang lahat sa pag-welcome sa bagong membro ng pamilya. Ang ibang mag-asawa na may kaya sa buhay, nagpapa-renovate pa yan ng kwarto, naghahanda sa pagdating ni baby, may gender reveal pa at namimili na ng gamit. Kaso kung ito ay nawawala lang sa loob ng tiyan at nalalaglag or nakunan, sabi nga nila, wala nang mas nakakasakit pa. Kaya dito pumapasok ang pagsuplemento. Dito nakakatulong ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C sa pagplano na magka-baby.
0: DTX 500!
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500! Bibili sa mga DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama DTX 500, araw-araw mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla mag Mighty C na, araw-araw mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Ang paggawa ng baby, tinatawag ito na highly efficient biological process. Simula sa pagkabuo papunta sa first, second, and third trimesters. Dapat lahat ng hormones and body process ng nanay ay nagfa-function ng maayos para masigurado na walang magiging problema ang pagbubuntis. Kung loaded ka ng antioxidant dahil umiinom ka araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, magiging efficient ang function ng hormones at protektado pa ang mga cells laban sa oxidative stress. Ang recurrent pregnancy loss ay 30 to 50% sa first trimester kadalasang nangyayari. Kaya sinasabi talaga nila at even ang mga OB na delikado ang unang tatlong buwan sa pagbubuntis at lumiliit naman ang tsansa na malaglag ang bata habang tumatagal ang buwan sa pagbubuntis dahil mas kumakapit na ito. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang placental oxidative stress ay may malaking ambag sa pathophysiology sa spontaneous abortion at recurrent pregnancy loss o pagkahulog ng dinadala. Ang oxidative stress ay lumalabas kapag kulang ka sa antioxidant. Kaya sinasabi talaga ng mga UB na kumain talaga ng gulay at prutas kapag nagbubuntis para makuha ang sapat na antioxidant. Kaya sa mga planong magkaanak, planong magdagdag ng anak, punuin na kaagad ang katawan ng antioxidant. Mag DTX 500 Herbal Capsule. Nagtataglay kasi ito ng superior antioxidant na kailangan ng katawan para tumibay ang mga cells lalong-lalo na sa reproductive system. Na kung saan, nung sinukat ng mga eksperto ang mapait na bahagi na makukuha sa tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay umabot ng 1.3 million ang antioxidant scale nito na kailangan lalong-lalo na sa mga planong magbuntis at planong magkaroon ng healthy na pagbubuntis.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
1: Isa din sa dahilan ng pagkahulog ng dinadala ay ang pagkasira ng endothelium at impaired placental vascularization dahil sa oxidative stress. Kaya nga, sinasabi natin kanina na ang pagbubuntis ay nangangailangan ng healthy na pangangatawan. Dapat healthy ang mga selula sa buong katawan. Nagfa-function lahat ng mga hormones at ito ay maa-achieve lang kung healthy ka at loaded sa antioxidant. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil may taglay ito na pinakamataas na antioxidant na nasa market ngayon na nakakapsula at FDA approved. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya sa mga gustong magbuntis pero hindi nagiging successful, ina-advise po ng ating mga eksperto, kung naninigarilyo ka, mas magandang hintuan mo na before ka magbubuntis kasi nakita sa maraming pag-aaral na ang tobacco smoking ay nalilink sa pag-reduce ng fertility in women, makaibigan, at mas tumataas ang risk sa miscarriage. At lalong-lalo na, ilimit din po ang pag-inom ng caffeine. Kaya ina-advise talaga ng mga UB, kapag nagbubuntis, iwasan talaga ang mga nakakalasing na inumin. Kasi nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang mga chemical na makukuha sa nakakalasing na inumin ay kayang mag-penetrate sa placenta. Na kung saan, makaibigan, ang placenta, ito yung nagpo-provide ng oxygen at nutrients sa bata sa loob ng tiyan. At ang pag-inom ng mga matataas sa caffeine na mga inumin ay nag-de-decrease sa blood flow sa placenta na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng problema sa pagbubuntis. lalong law na kailangan magpa-screen talaga, baka may STD dahil nagpapataas ito ng risk sa miscarriage. At lalong-lalo na paghandaan ang pagbubuntis, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nakita sa maraming pag-aaral ang antioxidant ang isa sa kailangan para magkakaroon ng healthy na pagbubuntis.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500. Sa mga butika.
1: Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado, makaibigan, na epektibo at FDA approved na DTX 500 ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Especially kung marami ng iniindang karamdaman. Mataas ng blood pressure, mataas ang blood sugar, at marami pang iniindang karamdaman, lalong-lalo na ang bukol sa dibdib at matres sa mga kababaihan. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal talaga. At lalong-lalo na ha sa mga mahilig magkape. Dito ka na sa healthy na kape. Dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nag-detox ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ito ang kape na may taglay na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo at mapait na bahagi ng ampalaya na sinamahan pa ng chia seeds at psyllium husk para mapalabas ang toxin sa loob ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, ang napakagandang epekto nito na mararamdaman mo kaagad, mag-normalize ang bowel movement at magiging energetic ka sa buong araw kasi loaded ito sa mga nutrients. Clinica DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
6: Yo, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
0: DTX 500.
6: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
8: DTX 500. napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang ating pag-ihi.
12: Asan pala banda?
11: Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. Yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Marami pong salamat.
0: DTX 500. Ang laban sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DTX 500.
1: At lalong-lalo na makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, Health Trivia muna tayo. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-makeup. Alam mo ba na ang pagtulog na hindi natanggal ang makeup ay 7 times mas madaling nakakapagpatanda ng balat? According yan sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang toxin at pollutant kasi na makukuha sa makeup na matagal na nakababad sa mukha ay nakakasira sa skin cells. Kaya iwasan na masira ang balat. Maghilamos bago matulog, lalo na kapag sobrang kapal ang makeup. At alam mo rin ba na isa sa nagpapaganda ng kutis ay ang anti-

0: 500 Herbal Capsule.
1: GTX 500.
2: Roldan, taga-Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong GTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
1: GTX 500. Mabibig sa mga butika.
3: GTX Coffin Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag GTX Coffin Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. GTX Coffin Mix.
1: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. GTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: GTX Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Na-detox ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: MyTC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. MyTC, araw-araw, mabibigay sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya, at sugarcane extract.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin, ha, na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape. Dito ka na sa Healthy na Kape, Clinica DTX Coffee Mix. Ito ang kape na tumutulong para ma-maintain ang healthy na timbang. Tumutulong din maiwasan ang constipation dahil meron itong taglay na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk. Taglay pa nito ang mataas na antioxidant na makukuha sa desugared sugar cane, kaya protektado ang ating mga selula kapag naka-Clinica DTX Coffee tayo araw-araw. Ang superior antioxidant, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sasagutin po muna natin ang inyong mga katanungan. At sa mga kabayan natin, ha, na kaka-open pa lang ng kanilang radyo, ating text line number 0919-002-8117. At galing po, mga kaibigan, kay 652. Doc, saan po ba gawa ang DTX 500 Herbal Capsule? Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay gawa po sa desugared sugar cane. O ano ba itong desugared o sugar cane? Kaya sinasabi nga ng iba, nakakatulong ang tubo o itong sugar cane, matamis naman ito, ba't natutulungan ang diabetes? Ang kagandahan, mga kaibigan, sa DTX 500, nung pinag-aralan ng mga eksperto, ang pinakamalaking benepisyo ay nasa mapait na bahagi ng tubo. Take note, ha, nasa mapait na bahagi ng tubo. Yan yung tinatawag na desugared sugar cane. Tinanggal ang asukal, kinuha ang mapait na bahagi na actinoparate at sinukat ang antioxidant. Nagtataglay ito ng 1.3 million scale ng antioxidant. Kaya ang Clinica di alternatibo, nilagay ito sa kapsula kasama, makaibigan, ang mapait na bahagi ng ampalaya. Actually, mapait naman talaga yung ampalaya. Nilagay ang extracted ampalaya para mas maging malakas at mas masuplayan ng mas mataas na antioxidant ang ating katawan. Dahil po mga kaibigan, ang ating katawan mga kaibigan is composed of cells. At ang pinaka-proteksyon ng mga selula, according sa pag-aaral, ay antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule. Kaya nga po mga kaibigan, napakarami na ang pumipeke ngayon sa DTX 500.

0: Sa napakagandang epekto nito sa katawan. Alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil epektibo. Kaya para maiwasan ang mga peke, bumili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil legit po yan. Sigurado kapag nakapasok sa pharmacy, dahil ang mga pharmacy humihingi po yan ng Certificate of Product Registration. At dahil urig ang DTX 500 Herbal Capsule, may CPR, kaya available na sa mga pharmacy. Puntahan na lang mga pharmacy ha, na malapit po sa inyong mga lugar. Galing po kay 462 Doc, ano po ba tama pag-inom ng DTX 500? Lagi kasi akong sinisikmura. Uy, sa mga laging sinisikmura ha, mas maganda take kayo ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Lalong-lalo na sa mga mahilig uminom ng alak, mahilig sa lamang loob na mga pulutan at lagi ka nang sinisikmura, nako, kailangan na pong linisin ang atay. At isa sa symptoms ng pagkakaroon ng problema sa atay dahil po sa pag-inom ng alak, mamantika at lamang loob na mga pagkain ay ang pagkakaroon lagi ng problema sa tiyan, pagkakaroon po ng bloating. Mag DTX 500 Herbal Capsule. I-1 capsule 3 times a day mo, 30 minutes after meal, at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan natin na meron ng mga maintenance, no, inumin nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal. 30 minutes before meal, makaibigan, ang tamang pag-inom ng DTX 500 or 30 minutes after meal. Pero makaibigan, wala na tayong time sa patuloy pa sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternativo kasama ang inyong lingkod, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. Sa makabayan po natin na hindi natin nasagot sa araw na ito, sasagutin po natin yan through text line. At sa makabayan po natin dyan na may maraming katanungan, pwede nyo rin pong bisitahin ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Pwede din po kayo doon mag-message, makaibigan, sa ating page. At palike and follow na lang para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lagi nating tandaan, para ma-achieve ang optimum health, kumain ng prutas at gulay. Kumain ng healthy na mga pagkain. Uminom ng saktong tubig. Huwag yung mga cola drinks. Matulog ng maaga at mag-exercise. At huwag kalimutang uminom ng proteksyon sa mga selula. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, simulan ang araw sa healthy na paraan. Klinika DTX Coffee Mix. God bless ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat na ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan. Lagi ka bang pagod?
1: Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500!
0: Hirap maghinga dahil sa paninigarilyo.
2: DTX 500!
3: Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
2: DTX.
0: Nahihilo dahil may insomnia.
4: May insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500.
0: O di kaya'y laging inaantok at kulang sa energy?
5: Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant, bioactive compounds, vitamins, minerals na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500! Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sa

0: ng Happy Hormone na Dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na! Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. GTX 500. Manala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: 97.7.
3: Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako bilib.
4: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
3: Sweet 97.7.
4: This song was brought to you by MX3. Be MX extraordinary with MX3.

favorite na song, Bini Bini by Zach. That song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus. And Geo Enterprises, quality supplies and success are our commitment. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. 9:45 na po ng umaga. Yes, ang oras po na ito ay hatid sa atin ng Crab Cravings, the original only crab in the city. Okay, if you guys are craving for seafoods, ayan, hanapin po natin ng Crab Cravings. Para tuloy nag-crave din ako ng something na parang seafood din. Parang gusto ko ng saucy. Okay, 15 minutes for the hour of 10. Yes, oras na naman po ng merienda. Kabilis naman ang oras. Pwede na natin isipin ko anong lunch natin mamaya. Ano bang lunch natin ngayong araw? Kahit ako hindi ko pa naiisip kung anong ilalunch ko today. Pero parang maisip. Kaloka. Hello po sa lahat ng nag-pre-prepare na. Opo, yung mga nagluluto pa dyan. O yung mga maagang nagluto para pang mamaya. Good morning po sa inyong lahat. Of course, ganun rin sa mga kumakain sa mga oras na to. Yung mga late nang kumain dyan. Hello, good morning. At kung hindi ka pa kumakain, eh kumain ka na. O brunch na yan mamaya. And always, panatilihin natin na healthy ang ating pangangatuan. Because, you know, health is wealth. Yes, mas mura po ang bumili ng pagkain kaysa bumili ng gamot. Lagi po natin iisipin yan. Kaya wag na wag ninyong bonggahan yung pag-titipid sa inyong mga sarili. Yes, guys, mag-invest tayo sa ating mga sarili kasi super need po natin yan. Sobrang daming side effects. Yes, pag sa sarili po tayo, nag-invest. Huwag na sa iba, hayaan nyo na sila. Kasi sayang lang ang investment. Charing. Okay, thank you so much. Maraming salamat po. Magkarinigin po muli tayo bukas sa kaprehong oras at programa. Tomorrow is Wednesday na mga kapatid. Every Monday to Thursday lang po tayo, 6 a.m. to 10 a.m. Ayan, it's 101 days before Christmas. Malapit na. Okay, thank you again. This is your DJ Barry. Saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: ng bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Check!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
2: With proper diet and exercise, supportahan sila. Nang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Sip Last Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
3: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917

0: Daibo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

20 minutes after 11 in the morning. Magandang magandang magandang tanghali sa mga taga-subaybay natin dito sa Noontime Prime. Tayo'y naka-live na naman mga sweethearts sa mga sandali ito dahil alas 11 pasado na naman. O oh, diba, nakagawian na natin yan. Bagamat ako'y ayan, hindi masyado napagkikita nito mga nakaraang araw, eh ako'y nagbabalik. Ayan, para sa Tuesday edition ng Noontime Prime. O oh, diba, maligayang maligayang pagbabalik. DJ Lee. Welcome back ko na yung sarili ko, diba? Anyway, sana all araw-araw nakakapag-duty. Ayan, yun nga lang, may mga gampanin tayo.

simbahan, si ano, si Bro Matthew at si Bro Albert. Ayan, kumusta na kayong dalawa? Alright. At siyempre, si Sir Loreto at Bro Al. Okay, have a good time listening. Ganun din kay Sis Malou. Ayan. And of course, Sis Marites. Sino ba ba? Sis Beth and the rest of the gang. Ayan, may nakalimutan ba akong batiin? Feeling ko lang si Sis Tina nakikinig din ngayon. Ayan. Para naman, hindi magtampo ang mga sis ko na dati kong binabati madalas. Eh, babatiin ko na rin. Sis Luz Fuerte, kasama ang kanyang kabiyak na si Doc Dom. O, di ba? Sis Doc Luz and of course Doc Dom and Sis Rina Galapon. Ang numero unong taga-subaybay ko. Mula sa lectors and commentators. O, di ba? Hindi kompleto ang araw ni Sis Tina pag walang noontime prime. O, di ba? Oo naman. Confidently said at that. Anyway, ito yung ating liham na ating ibabahagi sa mga sandaling ito sa ating Dear DJ Lee segment. Meron po tayo natanggap na liham mula sa isang avid listener na tatawagin na lamang natin sa pangalang Ella. Tatawagin na lamang natin siya sa pangalang Ella. Ella E. Ella, Ella E. Ella lang po. Wala pong Ella E. Okay. Ito na yung ating liham and it reads, Dear DJ Lee.

Please call me Ella DJ. Isa pong misis na naguguluhan sa ngayon at nasasaktan sa sitwasyon namin ng mister ko. Matagal na po kasi naming pangarap ng mister ko na magkaroon ng sarili naming bahay. Yung tahimik, may sariling espasyo at makakapagsimula kami kahit papano ng mas maayos na buhay bilang isang pamilya. Ang problema po, DJ, ay kontra po rito ang biyanan ko. Ayaw niya po kaming umalis dahil sino raw po ang magbabantay sa kanya. Lalo na't may sakit ang biyanan kong lalaki. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon nila. At hindi ko rin po kayang pabayaan sila. Pero parang kami naman ang hindi makausad sa buhay, DJ. Nahihirapan na po ang mister ko dahil naiipit siya sa pagitan namin. Bilang asawa, gusto ko siyang suportahan sa pangarap niya para sa amin. Pero bilang manugang, ayoko rin naman pong magmukhang walang utang na loob. Madalit sabi, DJ, ako'y naiipit rin. Mali po ba ang hangarin naming bumukod at magpundar ng sarili naming bahay? Paano po namin mababalanse ang responsibilidad sa magulang at ang pangarap naming mag-asawa? Sana po'y matulungan ninyo kami sa pamagitan ng inyong payo at ng inyong mga tagapakinig. More power to your segment. Lubos na gumagalang, Ella.

Alright, maraming salamat Ella sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Ayan, sana'y matulungan ka namin sa pamagitan ng mga payong ilalahad natin maya-maya. As soon as we get insights from our sweethearts, okay, we're gonna be airing that dito sa Noontime Prime. Ayan, so iniimbita ko po lahat ng mga sweethearts natin na nakatutok sa mga sandaling ito all over the world na simulan na pong mag-comment ano, sa ating FB page. Ayan, live po tayong napapanood worldwide. At napapakinggan din po tayo via Radio Garden kung hindi yun itatanong. Napaka-smooth ng...

pakikinig ng inyong listening experience sa Radio Garden. So, if I were you, okay, kahit na tapos na yung ating live, maya-maya, pagpatuloy lang po yung pakikinig natin dito sa Noontime Prime. At sa mga sandaling ito, ayan, hinihintay po namin ang say ninyo, ang inyong insights, ano, mga sweethearts. Para kay Ella na nagbahagi ng kanyang kwento sa atin. Ang problema po niya ay yung kanyang biyanang babae na ayaw silang pabukurin pa. Hindi pa ready yung biyanan niya na maiwan sila sa kanilang tinitirhan dahil for sure, ano, medyo umaasa sila sa kanilang mga anak, ano, sa mag-asawa na sina Ella at yung kanyang mister. Lalo't may sakit daw ang kanyang biyanang lalaki. So problemado po ngayon sa Ella kung paano pa matutupad ang pangarap nilang makabukod at magkaroon ng sariling tahanan. So ano po ang inyong maipapayo kay Ella? Paki-type na po sa ating comsec. Ayan. May buhay na mano tayong mensahe mula kay JTD. Doc J, kumusta ka na? Hi, DJ Lee. Hello. Long time no hear and no share. A requested song is Tahanan by Masudkan. Masudkan. Hanapin natin yung tahanan na yan. Kung wala, yung upuan na lang. Charot. Tahanan, upuan. Para may mga ganong titles and song, you know. Anyway, unahin na po natin yung kanta ni McCoy ng Orange and Lemons. This one is called Salawikain. As we keep the music playing and as we wait for your pieces of advice for Ella, our letter sender, here on Dear DJ Lee segment of the Noontime Prime. Enjoy the music.

masasabi ko lang, Ella, ay hindi naman mali ang mangarap ng sariling tahanan. Mainam nga yun kung tutuusin. Sa katunayan, natural at mahalagang hakbang iyon sa paglago ng mag-asawa, no? Tulad nyo ng mister mo. Sa kulturang Pilipino kasi, hindi rin basta-basta napuputol ang responsibilidad sa magulang. And I think that's a reality, ano, na kailangan natin i-embrace. Because it's been there since time immemorial. Part na ng kultura natin yan, di ba? Lalo na kung dependent na sila sa kanilang mga anak. May edad na, lalo na kung may sakit pa. In your case, kamo, may sakit yung biyanan mong lalaki. So, nandun na yun. Dapat i-embrace mo na kayo lang ang makakatulong sa kanila. Ang problema ninyo, kamo, ay bahay. Pero para sa akin, sa nakikita ko, hindi naman talaga bahay. Ano yung problema mo at the moment. Kundi siguro a balance of both, di ba? I know it's hard to put aside, ano, your future, okay? Your family's future. Pero hindi kailangan mamili kung tutuusin kung sino ang iiwan. Di ba lang? Ang dapat nyo sigurong gawin, Ella, ay humanap ng paraan kahit papano, lalo't dependent na. Mukhang dependent na sa inyo yung inyong mga in-laws o yung iyong mga in-laws, di ba? Maaring kung nakakaluwag-luwag kayo, kumuha kayo ng katuwang sa pag-aalaga, kamag-anak o caregiver man yan kung kaya ng budget. Yung nga lang, medyo masakit sa bulsa, pero pag may gusto, may paraan. Pag gusto, may paraan, di ba? Siguro pwede kayong mag-sked, ano, ng pagbisita o pag-alalay. O kung posible, isama ang biyanan sa mas maayos na setup, di ba? Sa bagong bahay ninyo. I think that's the best option. Kung kakayanin lang naman. There's no impossible. There's nothing impossible, okay? With the hard work at kung merong tayong, what do you call this? Gustong gawin, ano? Sasamahan natin ang pagsusumikap, magagawa natin yun. Ang mahalaga, malinaw ang usapan ninyo mag-asawa at hindi kailangan pagmulan nito ng away o hindi kailangan pagmulan nito ng sigalot, sabi nga. At iisa ang direksyon na tinatahak dapat ninyo mag-asawa. Okay? Meeting of the minds, very important yan sa mag-partner, mag-asawa, mag-jowa. Lalo na sa inyo, no? Huwag hayaan na ang pangarap ninyo ay kahit papano masakal ng guilt in the end. Diba? Pagka tinalikuran nyo kasi ng tuluyan ang inyong mga biyanan, eh maaaring mag-guilty rin kayo along the way. Diba? At huwag din kalimutan yung tinatawag natin na utang na loob. Alam ko hindi na, para sa iba, no, magkokomento, is hindi tayo dapat nabubuhay sa utang na loob. Diba? Pero kung ganyan ang mindset natin, marunong tayo tumanaw ng utang na loob, the more na ibe-bless po tayo sa buhay. Ako'y naniniwala doon. No? So dapat pakaisipin nyo mabuti yan bago kayo magdesisyon ng padalos-dalos. Tandaan mo, Ella, ang tunay na pagmamahal, marunong mag-alaga. Pero marunong ding magpatuloy. Thank you very much for sharing with us your wonderful story. It's something that a lot of our sweethearts for sure can relate to, di ba? So sa mga nakarelate, alam nyo na. Alam na this. 6 more minutes to 12. Let's proceed by giving you more nice picks right here. The next one is a Barry Gibb and Barbara Streisand classic. It's a beautiful duet called Guilty as we keep the music playing. Tama-tama binanggit akong guilty kanina. Huwag niyong hayaan na ang pangarap ninyo ay masakal ng guilt someday. But this is a different kind of guilty as far as I'm concerned. Okay, enjoy the music from Barbara Streisand and Barry Gibb of the Bee Gees.

Magandang hali, narito ang Balitang Hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Pinalilipat na ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez mula Philippine General Hospital o PGH patungo sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City. Inutos ito ni Associate Justice Carl Miranda kasunod ang pagtestigo sa korte ni PGH Director Gerardo Legazpi na maaari nang palabasin si Romualdez anumang oras dahil stable na ang kondisyon nito. Nabatid na sinuri si Romualdez ang nasa 12 doktor. Bagamat mayroon ring mayroong makaramdamang nakita sa kongresista, maaari raw itong obserbahan at bantayan sa labas ng ospital. Isa sa mga pagsusuring ginawa kay Romualdez ang dobutamine stress test, isang medical procedure na pinabibilis ang tibok ng puso ng isang tao na tila nag-eehersisyo gaya ng treadmill. Maayos na rin ang resulta ng stress test ni Romualdez at hindi na rin umano kailangan pang ma-confine sa ospital ng mambabatas. At kailangan na lamang maging consistent sa pag-inom nito ng gamot. At yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: Digix 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang bandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
12: Gusto niyo bang

0: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: within.
1: Gio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, Brands. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Ang hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas? Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Ayun po, pong time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong likod, Dr. Lewel Sonyo. Certified, awarded ng PETA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Easy Blast Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
3: Amang Bus Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
2: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: masama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab niya na.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oh, yes, Supreme!

There you have the song from Ariana Grande, mga sweeter. Since we have 101 days bago magpasko. Malapit na, guys. Ready na po ba tayo? Parang ako, parang hindi pa eh. Parang hindi ko pa masyadong nararamdaman. Oo, pero okay lang to. Ay nako, mamaya po pala we will be live on our official Facebook page. Sa mga hindi pa po nakafollow sa aming page, no? Ang ating page ay Sweet 97.7 FM Santiago City. So dun po tayo naka-live. Tapos syempre magla-live din po ako sa mismong TikTok account ko po. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. So hindi kung sakali hindi ka naman masyadong busy, maya-mayang alas 3 hanggang alas 4, edi makipagkulitan na po sa inyong chinitong DJ. Ay! Unfortunately, DJ Luna will not be able to, you know, to join us right now. Since, ayun nga, hindi pa rin maganda yung kanyang pakiramdam. Sinisipon si DJ Luna eh. So, kailangan niya siguro muna magpahinga. Ang dami niya kasing ganap sa buhay, di ba? Host, DJ, tapos singing host pa, singer din sa banda. Nag-aaral pa. Ganun talaga, di ba? Kailangan nating magsikap sa buhay hanggang kaya natin magtrabaho. Magtrabaho tayo. Oo, isipin mo lagi kapag medyo tinatamad ka na, pag demotivated ka na sa trabaho mo, isipin mo, ang daming walang trabaho dyan, di ba? Tapos, isipin mo din, bakit nga, pag nga ba nagtatrabaho? O, eto muna. Bigay ko muna ng ating next song. Let's listen to a song from Vinny. A song entitled Pantropiko, mga sweeters. And this song is brought to you by Casino Plus.

0: We, as one nation, have prayed the 3 o'clock prayer. May this be a habit as we all join and pray the 3 o'clock prayer daily here at DWMX.
1: Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta niyo po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka. Kukuha mo lang nalinisan ng manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindam mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
11: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

Uy, ano nangyari? Oh, eto na nga. Na-dead air si DJ Chino. Na-dead air ng very, very light. O, mga 2 seconds. Iba yung napindot ko. Akala ko bukas na yung microphone. Ano ba naman to? Anyway, we're playing a song from Dua Lipa. A song entitled Don't Start Now, mga sweethearts. And this song is brought to you by FICO Bank. Ang bangkong may puso. Ay, di ba? Buti pa talaga yung FICO Bank. And of course, tayo po ay naka-live sa ating official Facebook page. That's Sweet 97.7 FM Santiago City. Naka-live din po ako sa mismong TikTok account ko po. That's DJ Chino-Sweet 97.7 FM. I'd like to say hi to Rosaline. Mary Rose Rosaline. And also, I'd like to say hi to Kabatak Vlog. Oh, may katuloy yun eh. Kabatak Vlog 4.6. Oh, anak daw ng baluarte. And then, pinsan ni DJ Skyler. Kaidaran mo ba? Kaidaran mo ba si DJ Skyler? Kabatak Vlog? Talaga nagtanong. Interview talaga to, guys. Oy, kumusta naman po kayo? Oras po natin sa Ready 3:15. And, oy, eto na ha. Today is the 15th day of September, mga sweeters ko. 101 days na lang. Pasko na. Ready ka na ba? Kagaya ko na hindi pa ready. Hindi ko pa masyadong maramdaman na Pasko na. Okay lang yan, okay lang yan, guys. Ilang viewers na ba tayo? Hindi ko makita. Dali, magsismisan na tayo, ha? Dahil alam nyo na, supercharger show na to, guys. Kaya pwedeng-pwede na tayong magbardagulan, o. Oy, sabi dito ni Master Joy, anong eksena mo dyan, Master Joy? Dito lang ako, DJ Chino. Sabi naman ni Kabatak Vlog 4.6, nakasuporta sa'yo. Oh, sinabi na rin sa akin yan, pero umalis din yung nagsabi sa akin yan. Kung ano-ano sinasabi, no? Ipon muna tayo ng viewers, ha? Oy, mga sweethearts, ano, pinagmimeryendan, aya, iso na medyo mabisin kayo, namuyo ito, Brian, yun, ha? Grab something to eat, no, wag niyong hayaang magutom kayo, wag niyong papabayaan yung sarili niyo. Pinabayaan ka na nga niya, di ba? Daming sinabi, eh. Papaalalahan na lang na magmeryenda yung mga sweethearts natin. Ay, nasaktan sila. Sorry na, Kabatak Vlog. Pero diba, ikaw na mismo yung mag-alaga sa sarili mo. Huwag mo nang iasa yun sa ibang tao. Huwag mo nang sasabihin na, ay nako, may naalala tuloy ako. Huwag mo nang sasabihin na, sana inalagaan niya ako. Paano kaya kapag hindi niya ako pinabayaan? Wala nang ganun. Oo, huwag mo nang isipin yung mga hindi nakaka-happy na eksena sa life mo. Ang daming nasaktan sa TikTok. Ano ba naman yan? Nakarelate ba kayo? Oh, mga iniwan din ba, guys? Pinabayaan din ba? Talaga parte ng buhay natin yung nasasaktan. Alam nyo, ang dami nagre-reklamo kasi ang dami nilang problema. Sila ay nasasaktan. Pero sa inyo, nabuhay ka pa. At saka, diba, habang may buhay, may pag-asa, diba? Gusto mo na bang hindi masaktan? Gusto mo na bang hindi mamroblema? Gusto mo na bang hindi mama... Gusto mo na bang mamahinga? Huwag ganun. Yeah, napakaganda ng buhay, guys. Enjoyin lang natin. Oh. Huwag tayong magpa-consume sa mga stress, sa mga hindi magandang nangyayari sa life natin. Ay, coming from me. Ito naman talaga yun, di ba? Pwede ka namang mag-focus sa mga bagay na pwede mong gawin. Ba't ka mag-focus sa problema na alam mo yon na hindi mo na sinusolusyonan, in-stress mo na yung sarili mo. Hindi, mag-focus ka na lang sa mga... Nahihirapan na ako dito. May nagbigay ng pa...
Rose. Oh, maraming maraming salamat naman sa'yo, Kabatak Vlog. And also, shoutout din pala sa GNB Roof Steel Builders dito sa may Mabini City na lagi naka-tune in sa atin. Oo, naimbaga malim ka kayo amin, mga sweethearts. Shoutout din sa aking coach na napapakamot sa ulo. Oh, shout out sa Lon's Fitness Gym. Oh, shout out sa mga kabakal natin dyan. Guys, kung meron kayong gustong ipabate, kung meron kayong gustong ipa-shout out, kung meron kayong gustong i-request, let me know. As long as, alam mo yun, as long as available yung makantang i-request, yung ipi-play natin kaagad. Pero kung hindi, edi alam nyo yun, papadownload ulit natin. Uy! Ano to? Wait, hindi ko mabasa. Shout out daw sa mga listeners po natin din sa may Divisoria, Santiago City. Oh, speaking of Divisoria, taga dun si DJ Luna, guys. Wala po si DJ Luna hanggang Thursday po kasi medyo busy, nagpre-prepare siya sa kanyang sasalihan. Hindi ko muna i-re-reveal. Mas maganda kung sa kanya natin mapapakinggan. Ay! Meron ako nakitang meron akong chika sa inyo, may nakita akong post ni Mayora. Oo, guys, alam niyo po ba na ang mag-host sa Mucha ng Santiago ay si Boy Abunda tsaka si Joy Barcoma, diba? Natupad din yung mga wish ng ating mga Santiagueños, diba? Pasabog. Mga host pa lang, pasabog na. Oo. Ano pa kayang mangyayari? Oo. Sa mismong Mutya ng Santiago, diba? Ano daw, sana makita doon DJ. May patiket ba yon? Di ko din kasi sure eh. Oo. Tapos alam ko may concert din ang ASAP dito sa Santiago. Sa mga nagtatanong naman po kung saan makakabili ng ticket para po sa concert ng ASAP. I think meron sa SM Kawayan. Oo. Check nyo na lang din. Google na lang din. Baka sakaling may mas malapit pa. O baka may mas malapit pang bilihan ng ticket. Hindi ko alam, nangangat yung kilikili ko. Hoy, kumusta naman po kayo? Anong mga pinagkakabalahan nyo ngayon? O, asan na yung mga sweethearts natin dito na emosyonal? O. Ay, baka sponsor DJ. Ano po ba yung pinag-usapan na baka sponsored yung Mutya ng Santiago? Di ko lang kasi sure. Ay, Stellar 19... mali ako. Stellar 19951, hello sa'yo. Ala! Yung mga song request mo, pinapa-download ko pa lang. Di ko sure kung na-download na ng aming technician. Oo. Pero sinulat ko na yung mga song request mo. Kung di ako nagkakamali, mostly mga kanta ni Stel, di ba? Yung mga yung mga nirequest mo ko. Pasensya na. Pasensya na kaagad. Hindi ko pa napadownload. Yes na yes. Stel songs po, sabi niya yan. Ang dami nag-message sa akin sa Messenger. Pero mamaya na natin basahin at baka hindi ako mag-good vibes. Baka mawala lang walang gana mag-live kapag nabasa ko yung... Medyo stressful tong araw na to. Hindi ko nga din alam. Pero kailangan tuloy pa rin ang buhay, di ba? Trabaho natin tong mag-live. Kaya kahit medyo mabigat. Daming arte, nakakainis. Shout out din pala sa mga sweeters nating nakikinig o sa may or dito sa may palengke po ng Santiago. Yung mga listeners po natin diyan sa may Gate 1, Gate 2, Gate 3 and also Gate 4. Naimbag malimpid na kayo amin dito.

daming problema sa buhay. Gusto ko yung kagaya nung kahapon. Para alam mo yung engaging yung eksena natin, yung meron tayong pinag-uusapan. Wala pong show my run today. Medyo hindi ko nagets. Oh, still pasensya na ha. Kasi dalawa lang yung brain cells na gumagana ngayon. So medyo hirap sila. Supposedly rest day nung isang brain cell ko. Kaso wala eh. Wala kasing mahanap na reliever. Dami sinasabi. Kahapon po nag-show my run. Sinama mo kami. Mamaya, sana may iba namang street food sa labas. Oo, kasi kahapon, puro siomay. Ilan din yung binili ko? Parang ilang piraso din yun? Wait, shipping ko ah. Medyo mahina ako sa math. 15 piraso ata, oo. So, medyo madami-dami din kinain ko kahapon. So, medyo naumay na sa siomay. Iba naman ang ating food trip later, ha? Kapag natapos tayo mag-live sa Facebook, check natin sa labas kung merong available na ibang mga pagkain doon. Kayo po ba? Ano po bang cravings nyo ngayon? Ako parang masarap. Di ko alam ah. Lagi akong nag-crave sa taho. O, paborito ko. Di ko alam. Ang sarap-sarap kasi. Kahit yung simpleng ginisang tahong, yung may kamatis, goods na sa akin yun. Ang dami-dami kasi noon when I was still in Malabon, sobrang accessible ng mga seafood sa amin kasi nga ang daming mga fish port na malapit sa amin doon, nakakamiss lang. ano naman yung medyo tahimik na yun. Hindi ako na happy kapag ganitong tahimik po tayo. Guys, mag-ingay! Kahapon, nagprito lang ako ng tuyo sa baba. Pagbalik ko, wala nang live. O, ganun talaga. Minsan, hindi mo sure na meron pa. O. Minsan, bigla na lang sila nawawala. Parang iba naman yun. Sorry na kaagad, ha? Pero buti naman, nakakakain kayo ng tuyo dyan sa Middle East, no? Mahal ba? Mahal ba yung tuyo dyan? Kausap ko yung mga sweeters natin dito sa TikTok. Feeling ko mahal. At saka buti hindi bawal magprito ng alam mo yun, ng mga dried fish dyan. Kasi sa iba bawal eh, pinagbabawal nila. Ay oo, mahal, triple ang presyo. Kita nyo yan guys. Yung iba dito, sawang-sawa na sa tuyo. Sawang-sawa na sa mga dilis. Samantalang sa iba, sobrang namimiss nila, di ba? So di mo din alam yung mga bagay na ayaw mo, gustong-gusto ng iba. Kaya, let's be appreciative. Naging seryoso, usapang tuyo to. Ay, nako! Merong area na para sa grilled at mga tuyo dito. Ah, ijay da nga ilututo da gajay na babangsit kas kada na ang dot. Ay, Hoy, sino to? MJ Pascua. Hi, DJ Chino pa. Kumusta ako kay DJ Bear? Ba't di mo siya kumustahin mismo? Alam ko nagla-live si DJ Barry around 8 a.m. till 9, no? Pero sige, sabihin ko kinukumusta mo siya, Mr. Pascua. Wait nga. Check nga natin kung... Ala, wait lang. Parang familiar yung kanyang muka. Wait lang. Ala! Wait lang ha. Oh, sige. In-screenshot ko pala, hindi ko makalimutan. Chichikain ko si Barry, tapos makikisagap na din ako ng chismis sa kanya kung sino ka nga ba. Sabihin ko lang dapat na may nangungumusta sa'yo kasi tinanong ko pa kung sino ka talaga, di ba? Siyempre, nakaka-intriga din, di ba? Ako lang talaga yon. Ako lang talaga yung chismoso dito. May mystery! May mystery caller! Sabi dito ni Stella. Nakapi yung mga ganyan, di ba? Yung mga medyo misteryoso. Hi sa'yo, Tuti. Oh, eto na yung kaibigan natin from DZBB. Shout out sa'yo, yours Tuti. Ganda ng TikTok ID mo. Gusto ko na. Sobrang catchy.

0: Oh, man. You're stupid.
1: Ano na talaga? Ako lang tayo mag-iingay dito. Kami yung dinala niya sa resort dati, nung political campaign. Saang resort po yan? Saang resort po yan? Idol, kumusta na? Sabi ni yours, Tuti. Ito, medyo stress, pero tuloy pa rin ang buhay. Ganun talaga, diba? Parte ng buhay natin yung mga ganyang-ganyang. Stellar 19951, nanonood ka ba ng birthday ni Pence kahapon? Sinong Pence yun? Ano pinag-uusapan nyo? Hindi ako makarelate. Okay, ito muna. Mga sweet hearts, oras po natin is ready 3:30 and this time check is brought to you by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA. Kagaya ng Pau, tayo po ay magbabalik. Kalipas na ilang patlastas, dyan lamang po kayo.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

0: pang sapat na gatas si Mami para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Sa GUS.

0: investment within.
1: Gio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chago City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
5: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
6: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
7: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
6: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang pulubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
4: DTX 500.
8: Naka-ubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
4: DTX 500.
9: Roldan, nataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at may TC na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
4: DTX 500!
10: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
4: DTX 500!
5: Kaya kung may nararamdaman ka din katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.
15: Lights, camera, action.

There you have it, a song from Jesse, a song entitled Zoom Mga Sweeters, and this song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Tapos sina-challenge ako dito, guys. I-shout out ko daw yung naging crush ko nung high school. Wag na pala. O, naisip ko. Parang kahit konting dignidad na lang ititira ko sa sarili ko. Pwede ba yun? Hindi pala siya bago i-shout out. Pero may nagpapa-shout outs dito. Shout out daw kay Dindo. Shout out sa'yo, Dindo. Okay, guys, we're still live on our official Facebook page, Sweet 97.7 FM sa Niagara City. Sa mga gusto pong humabol, sa mga gusto pong makipagkulitan, makipagtagulo sa inyong chinitong DJ, go na! Ilaban na natin to! Si OA! Ano ang pag-uusapan natin ngayon? Oh, naka-live din po pala ako, no? Sa ating... kaya ko to. Sa aking TikTok account. It's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Maraming salamat, Binibining Jonah 143XO, sa pag-follow sa aking TikTok account. Mabuhay ka and get well soon. Alabat ganun. Sunod-sunod yung mga messages na pumapasok sa aking messenger. May ako nang babasahin. Hi, pa-shoutout po, sabi ni Mami King. Mami King, hello sa iyo and shout out. Ano na, Mami Pass? Si Mami Pass lang ato yung nasa Facebook Live natin ngayon. No? Maraming salamat, Mami Pass, no? Kahit nasa malayo ang lugar. Eh, alam mo yun, Mami. Kami pa rin yung pinipili mong pakinggan. Ang dami ng magagaling na DJ, mahuhusay dyan, veteran ng DJ dyan sa May Cavite. Pero eto pa rin yung pinipili mo, diba? Pero, siyempre, ilaban pa rin natin to, diba? Pati hindi ka makikinig kay DJ Chino, eh, kahawig niya si Kim Chu. Kimchi pa talaga. Oh. Oras po natin mga sweethearts ko. It's ready 3:43. And again, today is Tuesday. And today is the 15th day of September. Yeah! Akinsay na! Ano ang plano nyo kapag nahawakan ninyong inyong sahod? Ililibre ninyo? Ililibre ba ninyo inyong sarili? Oo. Uy, ganun yun. Ganun ginagawa ko dati. When I was still working in the call center industry, kapag natatanggap ko or pumapasok na yung pasahod ni mayor sa akin, eh, ayun, I always make sure na tinitreat ko yung sarili ko. It's either bibili ako ng sapatos, bibili ako ng damit, o kaya nakain ako ng mga pagkain gustong-gusto kong kainin. Ganun. So, I'm always looking forward sa, alam mo yun, sa payday, oo. Deserve ko naman yun, di ba? Deserve nyo, guys, yung alam yun, yung itreat mo din yung sarili mo kasi nagpagod ka, nagsakripisyo ka. Yes, tama, DJ. Sabi dito ni Mami Pass, yes, Mami Pass, may tama talaga tayo. Ha? Another comment from one of our favorite listener, aside from Mami Pash. Sabi niya dito, good afternoon DJ Chino, alone again. Shout out to the J Barkadan. Shout out sa J Barkadan dyan sa Nueva Ecija. Guys, ano na? Kumusta naman po ang inyong mga araw dyan? Yes, kagaya ng sinabi ko, JTD, DJ Luna will be out for several days. She's preparing for her competition. Yes! Action, baby. Lalaban si DJ Luna. Tsaka meron din kasi siyang sipon, guys. So, diba? Kailangan i-condition niya yung sarili niya. Lalong-lalo na, yung lalabanan niya singing contest, alam naman, magboses ngongo siya. Tama, sabi ni Mami King. Oo. Ganun kasi dapat, yun hindi nyo na iaasa sa ibang tao yung panlilibre sa inyo. Kaya nyo namang ilibre yung sarili. Kung iba nga, di ba, yung mga tao na iiwan nga sa inyo, na ilibre nyo dati, na i-date nyo dati, ba't din nyo magawa sa sarili nyo? At saka naiinis ako minsan yung nagkukuripot ka, yung tipong ala, masyadong mahal yung kumain sa fast food na ganito, gan. Tapos kapag nagde-date kayo, kung ano-ano yung binibili mo, carry lang. Pero pag para sa sarili mo, hindi pwede. No!
lang si OA. Pero tapos lang din ng malakas na ulan dito, DJ. Dito, Mami Pas, medyo ayos pa naman ang panahon. Oh, wala pang ulan. Most of the time, yung ulan tuwing gabi dito sa may Isabela. Oo. Scheduled. Wow! Ang bilis ng oras, 2:46 na. Kaya, samadali natin to, guys. Ha? No, datiket yung pagsasaritaan tayo. Let me know. Sabi ko po sa mga hindi nakakandid ng Ilocano, no? Kung meron kayong gustong pag-usapan natin, let me know. Para masaya naman, di ba? Okay, shout-out na rin natin ang mga sweethearts nating nakikinig ngayon. Dito sa may Centro Department Store. Oo. Centro Department Store, mali. Sa Centro Mall. Oh, namali na naman. Mali! Centro Mall, guys. Oh, yung mga sweethearts natin. Sa El Torogio. Oh, sige, Central Department Store na din. Oh, lagi nakikinig si Kuya sa Cute dyan. Oh, yung poging-poging security guard dyan sa may Central Department Store. Shout-out sa yan. Oh, shout-out din sa mga sweethearts natin nakikinig. Dito sa may The Generics Pharmacy. Oh, galing din ako sa pharmacy kanina. Bumili ako ng vitamins. Oh, gusto kong alam mo yun. Inaalagaan ko rin yung sarili ko kasi nagkakaedad na din ako. Oh, bakit? Ganun naman talaga dapat, di ba? Inaalagaan natin yung sarili natin. Kasi ito yung puhunan natin, di ba? O, paano tayo magkakapera kung may sakit tayo, guys? Di ba? Paano mo ma-enjoy yung life kung hindi maganda yung health mo? Pero kung gusto mong, alam mo yun, lagi kang on the go, lagi kang may energy, subukan mo rin ang Soya Suprema. Ito po ay gatas para sa buong pamilya. Gawa po ito sa soybeans and mangosteen, yes? Kaya punong-puno po ito sa vitamins, minerals, at active compounds. What's really good about Soya Suprema is that it can help your body boost your immune system. It can also help people who are experiencing issues with their prostate. Those who are in their menopausal stage na din, kagaya ko. Sa mga sweeters natin nagme-menopause na, ayun na, makakatulong po ng sobrang-sobrang Soya Suprema. Walang GG, walang M, ha? Tapos, eto pa nga, para sa mga elders naman natin na sobrang active pa rin ang kanilang lifestyle, pwedeng-pwedeng Soya Suprema kasi ito po ay nakatulong para pagtibayan ang inyong mga buto-buto. Yes na yes! At sa mga nagbubuhat dyan, yung mga nag-gym, let's say, naubusan ka na ng whey protein, you can use Soya Suprema. It's actually a very good substitute for whey protein kasi napakarami niyang protein na. Chika ko nga sa inyo, di ba? Gawa ito sa soybeans. Kaya subukan na po. Ito po ay mabibili sa pharmacies and groceries nationwide. Available din na ito sa Orange app. Nakita ko doon. Oy, DJ Chino, let's play Truth or Dare. Oh, let's go. Dali, gusto ko yan, ha. Ano, baka ano, baka di ko kayong dare, pero sige, subukan natin. Ilaban natin Truth or Dare na yan, JTD. Ano, nabilisan mo? Sinahirapan ako dito, Okay, antay, habang naantay natin yan, i-shoutout muna natin itong mga... Andito sa ating TikTok live. Oo, shoutout kay Mai. Shoutout din kay si Carlo. And also, Swerteng Angel 23. And also, Ruby. Good afternoon po. Get well soon, guys. Get well soon ka agad. O, bakit hindi? Malay mo merong, alam mo yun, may masakit sa masakit yung kanilang damdamin. Daming alam. Nabubulol pa nga. Asa na yung patrus or... nabubulol talaga ako sa TH na. Asa yung patrus or dare? Go na, ilaban mo. Ed, check. Ano? Fairness, bongga yung TikTok ID, ha?

0: Wait lang, isa ko nga din dito. Baka meron.
1: Ay, ang tagal naman. Ang tagal naman yung truth or dare ni JTD. Batiin ko lang yung mga sweethearts nating kasalukuyang bumabiyahe ngayon kung saan man kayo pupunta, guys. Ingat-ingat po kayo, ha? And of course, ano pa may sasabihin ko sa inyo? Bahala na kayo. Ay, bakit may pag-gift? Mary Rose Rosalyn naman. May pag-low stick ka, pero maraming salamat. Aromachoy, aromachoy.

Kasi yun nga, sabi niya kanina, di ba? Let's play truth or dare. Screenshot, chazanghae na dule. Goddamn, sinuwa niya? Hori dule. Mamaya po pala, we will be... Ay, nag-live ako kahapon. May mga nabigay. Thank you so much for sharing your blessing. Oh, mabuhay ka. Nakatuwa yung mga ganun, di ba? Yung mga sweethearts natin na pinagpapala. Pero... sinishare nila yung kanilang pagpapala. O, di ba? Mga construction worker pala kayo. Shout out din kay Leia Ferrendo and also shout out kay Boss SK Ferds. Naka Boss SK Ferds ha. Mukhang may extend tayo. Mukhang may extend, no? Wala pang confirmation sa BSKE 2026 election. Pero parang nangangamoy na parang parang tatagal pa kayo, guys. Diba? Uy, asan na yung truth or dare? Wala na! Mamaya, matatapos ang live natin, mga bandang alas 4 dito sa ating Facebook, no? Pero syempre, sa mga gusto pong lumipat at makipagkulitan pa rin, ito, nakalive pa rin ako dito sa aking TikTok account. Go, follow niyo na po. DJ Chino-Sweet97.7FM. Sa mga nag-follow naman po sa aking, yung mga nag-follow na, edi maraming salamat po sa inyo. Sana po ay mabuhay kayo hanggang gusto niyo. Sino pa ba yung mga hindi natin nababati ngayon dito? Oo. Yung mga sweethearts natin nag-birthday, happy birthday po sa inyo, ha? Double check ko nga kung sino yung kung may mga notif dito na makakilala kong nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Alam ko kasi maraming nagse-celebrate ng kanilang birthday tuwing September. Marami tayong mga September birthday celebrant. Ah! Ala! Sige. andito pa ba yung mga sina Stellar tas Rosalie? Nakakaasar yung truth or dare dito sa dito sa Facebook. Oo. Hello, Decibel. Kanina, iniwasan ko na si pinag-usapan namin kanina sa TikTok nung naka-commercial break tayo. Kung sino daw? Ang tanong kasi ni Mary Rose Rosalyn kanina. Ang tanong niya kung meron daw ba akong crush sa high school? Sino ba, guys? Sino ba naman ang walang crush nung high school, di ba? Edi, sabi ko, isa-shoutout ko nga. Oo. Tapos, bigla akong nahiya nung naka-live na ako dito sa Facebook. Pero, yeah. Ala, anong ide-dare mo sa akin? Nakakaya, sabihin ko ba? Ang arte-arte ko! Sige, dare na lang kasi hindi ko naman sinabi kanina dito sa TikTok para maging fair na lang din. O, ano yung pa-dare mo dyan, JTD? medyo tinaman ako ng hiya. Tapos, parang, hiyaan mo na. Sige, dare na lang. Dito talaga tayo naglaro ng truth or dare sa mismong live, no? Ano na, Decibel? Kumusta ka naman? Oh, wait lang. Dahil andito si Decibel, kailangan natin i-play ang kanyang favorite song. Oo. Okay. Wait lang. Tama ba? Oh, eto na. Play natin yung kanyang favorite song. Decibel, ha? Sabay tayo. Sayawin natin. Inalok ko talagang... Oh, eto na, be! Decibel!

kaya guys, promise. Alam kong kahawig ko si Solen Yusuf, tapos si Kim Cho, pero di ko talaga carry. Ala! Pakikumusta na din po yung loved one ko na si miss ko na si SK. Ano to? Emwe, emwe, with feelings po. Sino tong SK? Emwe, emwe. Tumatawag yung kapatid ko. Eh, naka-live ako ngayon. Wait lang, naka-live kasi ako. Decibel, sumasayo ko na ba? Okay, ulitin natin. Shoutout daw sa love mo ni SK Ferds. Oo. Si Miss... Ano daw? Miss ko na si... Ay, KJ Mwe Mwe. Oh, powerful. Anong dare, JTD? Bilisan mo. Ilang minuto na lang, oh. Magkakautang pa ako ng dare sa'yo. Nakakaloka ka. Oh, hindi natin may isya na itong si JTD. Dear DJ Chino, spell the name of your high school crush. Ala. D for Delta. I for India. N for Nancy. D for Delta. O for Oscar. Ha! Ayan mo na. Anyway. Guys, shout out sa inyo. Malapit na tayong magpaalam. Ba't ko ba kasi ginagawa to? Sino pa ba itong mga dito? Ay! Anong nangyari? Ay, sumasayaw pa rin si Decibel, no? Guys, malapit na ako magpaalam sa ating Facebook Live. Once again, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live sa mismong TikTok account ko po, no? Hanapin niyo lang po DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Oo. Para magkulitan pa rin tayo. Boss SK First, okay na po ba 'yon? Yung pag-shoutout ko pero kulang pa. Kulang pa ba sa feelings? Nakaloka, 'di ba? Inaaning ko rin sarili ko para sa inyo, guys. Ay, sabi ko pala kanina, no, babatiin ko yung mga sweeters natin na celebrate ng kanilang birthday ngayon. So, shout out kay Ryan Christian Del Rosario. Happy birthday sa'yo. I'd like to say hi to Ian Abrugena. Go! Kulang sa feelings, DJ. Pa-complete po ng... Okay. King James Pandemic. Malay ko ba kasi? Oy! Shout out daw sa'yo. Oo, mahal na mahal ka niya Boss SK Ferds. Oo, mahal na mahal ka niya SK King James. Oy! Okay na yun. Okay na. Okay, ito na, magpapaalam na ako sa mismong live po natin sa Facebook, no? Maraming salamat mga sweeters. Anyway, hanggang alas 6 pa naman po si DJ Chino sa ating programang The Super Charger Show. So, let's make the most out of it, ha? Sabi tuloy ni Mami Pas, di ka nakawala, DJ. Oo nga eh. Oo nga po, Mami Pas. Lipat ka, may TikTok account ka ba? Lipat ka dito oh, sa mismong TikTok live ko po. Perfect po, DJ. Thank you. Sayang na late. Ang ipagkulitan. Mami, yung pagbalik niya, hindi pa naman natin i-end tong live na to. Hindi matatapos yung live na to na hindi niya napapanood yun. Pinahirapan yung sarili. So, ito na guys. Bigay ko munang at... Wala na palang next song. Mag-ingat po kayo mga sweeters, ha? Yung mga gusto pong lumipat dito sa ating TikTok live, again, that's DJ or hanapin nyo lang po yung DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Magyaman at launay kada kayo amin. And mag-ingat po kayo. Bye-bye.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KVP. Good afternoon. The time now is exactly 4 o'clock. And this time check is brought to you by Brigata Distribution Incorporated. Today's best mix,
1: today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
6: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
6: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
6: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
6: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
11: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
11: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
11: Okay ba?
10: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
11: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga

0: 500.
1: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Dito na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-resulta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong tinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubos. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening akin. So, yun po, ang ganda po nung effect sa akin ng MX3, sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
0: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Mix 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang ambisyo ko na hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
3: Cheyo! Chuck

there you have it, the song from Meghan Trainor, a song entitled All About That Bass, mga sweeters. And this song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ready 4:46 and you're still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Mga sweetas, alam niyo po ba nung kantang to ay ipinitch kay Beyonce? Kaso nung napakinggan ni Beyonce yung demo, sabi niya, hindi ko bet ate ko, sabi niya. Yes, nagtagalog talaga si Beyonce. Hindi, pero totoo yun, tinanggihan ni Beyonce ito. Ito na naman si DJ Chin. Di na lang kayo naniniwala sa akin, no? Matituloy sila, oo. Parang pag sinasabi kong gusto kita, kaya hindi sila naniniwala sa akin. Ba't kaya? Ay, nakaasar. Parang iba na, oo. 4:46 na po mga sweethearts ko. Kumusta naman po kayo? Shout out sa mga sweethearts nating kasalukuyang nagbabiyahe para sunduin ang kanilang mga chikiting o sa school. Drive safely mga sweethearts ko, di ba? Kung hindi ka na nga iningatan, hindi ka pa mag-iingat mag-drive. Huwag ganun. Ano ba yun? Bakit may laman lagi? Shoutout din sa mga sweeters nating abala sa mga gawaing bahay ngayon. Ano, sobra busy yung manon nga agog-ugot, iti maugot, ita mula tika ruba. Wag ganun ha. Ipakada yung babs. Si DJ Barry alis na. Meron siyang kinuha dito. Meron siyang kinuhang parcel. Napababa. Chichikain niya sana ako kaso naabutan niya akong nagsasalita. Si Wale. Kung gusto mong magbahabol ng kanilang mapagbati, pa-shoutout dyan. Feel free to send me a message sa mismong text line po natin, no? Sir, 936-322-6700 or message me on my Facebook page. That's DJ Chino - Sweet 97.7 FM. O, baka naman gusto mo pang i-follow yung page ko. Magpapasalamat talaga ako sa'yo. Shoutout pa rin sa mga sweeters sa aming nakikinig ngayon. Dagijay, sweeters, sir, huwag dingdingig. Dito'y El Torogi. Shoutout kay ating naka-white. Kanina ka pa dyan nag-hello kaya. Ako ang pwede kurso na itong bato. Nyamot to. And also, shoutout din sa mga sweeters nating kasalukuyang namamalingke. And of course, shout out sa'yo. So eto na, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Ezra Borac, a song entitled Mahal Magmahal, which is totoo ba? Sa bagay, oo, no? Gas pa lang mga sweeters pag nakipag-date kasi nasabi ko sa'yo, mapapakamot ka sa ulo. Oh, eto na! Once again, this song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
3: Kape na.
4: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500, DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

have the song from Meghan Trainor, a song entitled Made You Look, mga sweeters. And we are now at the final hour of our program, The Supercharger Show, mga sweeters ko. Sagat-sagarin na natin to, kaya kung meron ka pang song request dyan, kung meron ka pang gustong ipa-shout out, kung meron kang gustong I-greet, feel free to send me a message sa mismong text line po natin. So, 936-322-6700 or message me on my Facebook page. That's a DJ Chino Dash, Sweet 97.7 FM. Oras po natin mga sweethearts, it's ready 5:15. Okay ka pa ba? O hindi na? Okay pa yan. O ilaban natin ha, 15 ngayon guys. Kung medyo feeling mo eh napagod ka na, oo, edi alam mo na mag-unwind ka konti. Chill, chill, deserve mo naman yan, ha? But of course, don't forget to spend your hard-earned money wisely, oo. At mahal na yung mabilihin. Sa mga sweethearts naman natin nagda-drive pa-uwi sa kanilang matrabaho or pa-uwi galing sa school, agan-anad kayo, ah? Dami rin kasi talagang pasaway sa kalsada, oo. Yung tipong kahit kababagal na nilang magpatakbo, eh ay, nasa gitna pa rin. Bis nga, agpaigid ako mga ito, no, pumartakwin, no, makataray, dagigap apura nga luglugan. Ako, nagpapating nga, da, pero. So, ito pa yung nakaloka, yung tipong mga bumabiyahe na tawag, di palyado yung mga ilaw. Guys, huwag ganun. Diba? Mandadamay pa kayo eh. Pag nahuli kayo niyan, o nahuli kayo sa checkpoint, nahuli kayo ng mga LTO, eh, mapipenalize pa kayo. Kasi hindi nakakondisyon yung sasakyan mo. Pinapaandar mo, ginagamit mo pa rin. Diba? Papagastos ka lalo. Daming sabi. Shout out din sa mga sweeters nating nasa bahay lang ngayon. Yung mga nagpapahinga kasi nga rest day nila. O sulit-sulitin nyo at rest day nyo para bukas pagbalik nyo sa trabaho. Eh, okay na naman. Oo. Ganyan lang yun kapag feeling mo eh pagod ka na. Eh di bumawi ka. Oo. Ganun yun, ha? Okay, ito, nabigay ko muna ating next song. Let's listen to a song from Michael Bublé. Says we have 101 days before Christmas, mga sweethearts. Let's listen to a song entitled It's Beginning to Look a Lot Like Christmas.

0: invested my time in making lives better. Today's best mix.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Japanese Mount GTX 500. Mabibili sa mga butik GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, taporubiscreen mo po. Dok.
4: Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, mahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdamagdami.
5: Oo.
4: So ano ang ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit po.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lang.
4: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Yeah!

0: 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika. Jackpot!

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determinate na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit na po ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh, basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romark at ito po ang kwentong MX3 ko.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tangali. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, ganoon bench pa. Isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DGX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. At DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
5: DGX 500, mabibili sa mga butika.
7: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
11: Disadeco?
10: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
11: Wow, ano namang meron dyan?
10: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
11: Oh, swab niya na.
10: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
11: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
10: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
11: Paano mo naman nasabi?
10: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
11: Ang dami naman yan, nakakalula.
10: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
11: Grabe pala ang Disadeco.
10: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o
12: pa-death benefits ng members.
13: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
14: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
15: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sweet 97.7 Santiago City.
19: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
20: Sweet 97.7.
21: Mga impormasyong pangkalusugan,
22: testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
23: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
24: R-I-S-E,
23: R-I-S-E,
24: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
24: Nationwide.
25: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
26: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
23: Layunin
25: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy.
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunay. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating mga numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento. Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag lang po kayo sa ating numerong 0969-226-9623. Ang ating numerong numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating programa, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Dito po sa ating programa. Muli, gusto po natin pasalamatan yung lahat ng mga taga-Sariaya Quezon na pumunta po naman nung nakaraang Sabado para po naman sa libreng check-up and consultation. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, ang lahat din po na mga nakasama natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa DWDY. Kawayan City, Isabela, tayo po'y napapakinggan dyan ngayon. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan sa Isabela, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. And Sir John Carlo Peralta. Nakikinig sa atin all the way from Isabela. Maraming salamat po naman. Watching from Jones, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga kababayan po natin sa Isabela na umiinom na po ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat. At yung mga hindi pa po na nainom ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Maraming salamat po naman sa pagtutok po ninyo. Thank you very much po naman sa lahat ng mga kasama natin dyan. Siyempre ba, sa lahat po naman ng mga nagtatanong kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, available po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Basta yung lagi natin sinasabi ay yung paghahanap po ng ating po namang rice coffee para po naman hindi kayo magkamali. Hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling.

Tandaan po natin yun, ha? Huwag po tayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po natin kapag nagkamali tayo. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po, ma'am.

Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623. Sabi dito ni Sir Edison Vea Palafox, yung mga ahente natin, pakisabi po na mabilis maubos yung stocks dito sa Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po naman. Sige po, at alam po ng ating mga ano yan, ng ating po namang mga deliveries. Namomonitor po nila yan. Pero maraming salamat pa rin po. Thank you very much.

ay pinapapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin o Jongan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

At tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Buwak Marinduque. Sa lahat po ng mga nakaantabay din po sa atin dyan sa, ano, ha, sa Buwak Marinduque. At sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng signal natin. Hello po naman sa inyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Nako, simulan nyo na po. Available din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa mga butika na po na nandyan po sa inyong lugar, available na available po yung ating po namang produkto dyan. Sa radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa kanilang lahat. Maraming salamat. Yung mga nakaantabay din po sa atin, dyan po naman sa radyo natin, Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Eto, may katanungan tayo mga kaibigan. Sabi dito, magandang kalusugan Kuya Boy, 2 months ko na pong itinigil ang paninigarilyo ng biglaan. Ngayon na po, ano to? Lalo pong tumindi ang insomnia ko. May kaugnayan po ba yon? Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. At doon po sa tanong po ninyo, ano po, kung pwede kayong uminom ng ating rice coffee, pwede po. At makakatulong po ito sa inyo sa problema po ninyo sa insomnia. Ito po ay dahil po sa napakarami na po natin mga testimonya patungkol dyan, ang natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga problema sa pagtulog, sa tuloy-tuloy po at araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakatulong po ito na mabigyan po tayo ng napakaganda at maayos na tulog. Kaya po, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, yung ating rice coffee, mas maigi po na tuloy-tuloy, ano po, at araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating po namang rice coffee at matutulungan po tayo nito. At yung tanong po ninyo kung may kaugnayan po ba ito doon sa biglaan po ninyong pagtigil ng paninigarilyo, maaari po may kaugnayan sapagkat yung insomnia o yung hindi makatulog, isa po sa mga karaniwang nararanasan sa mga taong tumigil daw po sa paninigarilyo. Ayon po yan sa mga pag-aaral. Ano po? Subalit ang napakagandang balita naman dyan ay yung sintomas pong ito ay mawawala rin po ng kusa. Lalo na po kung sasabayan po ninyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Ayon po sa mga dalubhasa, ano po, sinusuportahan po nila yung desisyon na ganyan na itigil na po yung paninigarilyo at sana daw po ay maituloy-tuloy po yan. Diba? Ano po yung mga pwede natin gawin bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee bago tayo matulog at sa buong maghapon dapat makadalawa, tatlo, apat na sachet tayo ng ating rice coffee. Hindi lang po doon para gumanda yung tulog po ninyo kundi mapaganda rin po ang inyo po namang resistensya, yung inyo po namang kalusugan. Ang mga pwedeng gawin, huwag tayong iinom ng alak daw. Sabi po ng mga eksperto, huwag iinom ng alak sapagkat nakaka-apekto pa rin po ito sa pagtulog. Iwasan din yung pag-inom ng mga high energy drink, yung mga iniinom para, di ba, para pagpawisan, yung mga energy drink. Mag-exercise tayo kung maaari. Kung ikaw po ay nagtatrabaho, ang paglalakad-lakad o isang workout o jogging pagkatapos po ng trabaho bago kumain ng hapunan, isang mabisang paraan para mas makatulog ng mahimbing. Ano po? At syempre, yung pong pag-iinom ng ating rice coffee, huwag po ninyong kakaligtaan.

Napakahalaga po mga kaibigan ang tulog sa atin po namang kalusugan. Ano po? Lagi ko pong sinasabi, ang pagtulog po ay isang napakahalagang gawain na kailangan po ng ating buong katawan para gumana po ng maayos ito. At isa po yan sa mga nagagawa po ng ating po namang rice coffee. Yung mabigyan po ng sapat at mahimbing na tulog ang isang tao. Napaka-importante po niyan sa ating po namang katawan. Napaka-importante po niyan sa ating po namang kalusugan. Sabi nga natin, kapag tayo pinatutulog, ito po ay kalagayan po ng ating katawan kung saan bumabagal o humihinto yung paggana ng ilang sistema ng ating katawan. At tanging ang ilang pinakamahalagang sistema na lamang ang nananatiling gumagana tulad po ng paghinga at pagdaloy po ng dugo. Ang sapat po na tulog na nasa tamang oras ay makakatulong po ng napakalaki sa pagpapanatiling malusog ng pag-iisip at maayos na paggana ng sistema ng katawan, habang ang kakulangan naman po nito ay sabi po sa mga eksperto, makakaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na gawain at maaaring ikapahamak pa po, natin. Subalit, yung pong kakulangan ng tulog naman ay maaaring magkaroon po ng masamang epekto po sa kalusugan. Ano po?

ang kabuang pangkabuang kaalusugan nga po kasi po natin, ano po, at yung paggana po ng ilang bahagi po ng ating katawan, gaya po ng puso, dugo, atay at bato, ay konektado pa rin po sa sapat na tulog ng bawat individual. Mas tumataas po kasi daw yung posibilidad na pagkakaroon po ng mga karamdaman sa mga bahaging gaya po ng stroke, atake sa puso, mga problema po sa bato at atay, alta presyon at diabetes kung hindi po sapat yung tulog na nakukuha sa bawat araw. Kaya po makakatulong po yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya nga po lagi nating sinasabi, ang ating rice coffee ay napakaigi po para doon sa may mga problema po sa pagtulog. Yung pong insomnia na tinatawag po natin, mga kaibigan.

At ang sagot po, mga kaibigan, doon po sa paano makaiiwas, ano po, sa insomnia o yung hirap sa hirap po sa pagtulog, mga kaibigan, nakasalalay po sa mabuting pamamaraan ng pagtulog at pamumuhay sa pang-araw-araw. Kinakailangan sundin po yung regular na pag-ehersisyo, yung pagiging aktibo po kasi sa umaga ay makakatulong po sa pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog po sa gabi. Bawasan po yung siesta o pagtulog po sa hapon. Bawasan din po yung pagkonsumo ng mga pagkain at mga alcohol na yan, at tumigil po sa paninigarilyo. Mga bagay pong ito ay nakaka-apekto po sa mas madaling pagtulog, kaya mas mainam po na maiwasan po yung mga bagay pong ito. At kailangan din po natin na panatilihin ang tamang oras ng pagtulog, gayon din ang paggising sa umaga.

0: Available po mga kaibigan ha, ang ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available po yung ating rice coffee sa mga butika na yan. Pwede po ninyong, ipagtanong-tanong. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melinda Juno po.
0: Ano pong pangalan?
1: Melinda Juno.
0: Melinda?
1: Oh, okay.
0: Apo, taga saan po si Nanay Melinda?
1: Taga Dumalag, Capiz.
0: Dumalag, Capiz.
1: Apo.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay?
1: 63 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, opo. Napaganda sa katawan talaga po kasi pag uminom po ako, pinapawisan talagang maraming pawis.
0: Ay, galing.
1: Pagkaan yung katawan po.
0: Tama po yun. Tama po yun. Very good po. Malakas po yung katawan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Po, aprobado po kasi maganda yung katawan ko kasi lalo agad yung rice coffee na iniinom ko po. Masarap sa katawan.
0: Very
1: maganda
0: good.
1: Maganda magaan sa katawan mo.
0: Tama po. Ano ba po yung ibang napansin po ninyo nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ang ano ko napapansin ko po yung mga pa ako bang may yung ano, tasyon nyo. Gumagaan.
0: Opo. Kayo po ba ay ano, kayo po ba ay ilang beses na umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
1: Ano po, 1 or 3 times or 4, minsan 4 times eh, kasi nakayanayan kong uminom ng rice coffee kasi maganda sa katawan ko. Pag uminom kasi ako, magaan kasi napapawisan po ako.

0: Hindi po, kasi mayroon din sa may Angel Pharmacy, mayroon din siya sa B-Boy Pharmacy. Pero ang binibilihan kong mura-mura po, yun ako bumibili sa ano, Super T Pharmacy. Kasi yung isang box po, 175 lang. Pero sa kabila, kasi yung isang ano, yung 200. Kaya doon ako bumibili sa Super T kasi maano siya,
1: mura. Tama. Opo. Very good po yun. At nanay, natikman nyo na po ba yung ating po namang 25-in-1?
0: Hindi pa po. Yung 14 pa lang yun.
1: Yung 14-in-1 plus 1 pa lang. Opo. Sana po matikman nyo rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nanay.
0: Opo.
1: Sana matikman nyo rin po yun. Opo. Kasi napakasarap po noon. At the same time, pareho din po yung epekto po noon sa ating kalusugan. Napakaganda rin po noon sa ating kalusugan, nanay. Okay po.
0: Sige po. Salamat po.
1: Maraming salamat din po sa inyo. At sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po ninyong ihihinto, nanay. At ikwento po natin. Ikwento po natin sa iba nating mga kababayan para yung iba nating mga kababayan ay matulungan din ng ating po namang rice coffee.
0: Gini-share ko mga sa makakilala ko eh. Sabi ko mag-rice coffee ka kasi masagaan sa katawan at masarap.
1: Tama.
0: Tinignan din ano rin yun. Kasi dito sa Dumalag Coffee sa Boy, nag-ihilok din ako. Nag-ihilok ako, nagmamasagsa ako.
1: Ah, very good.
0: Kasi yung mga tabi mo sa ito, nishare ko yung rice coffee mo.
1: Thank you.
0: Sabi niya, sige, manamin. Sabi niya, okay, masarap yan. Sabi ko, magaan sa katawan.
1: Tama po. Very good po yan. Tama po yan. Nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
0: Sana, tikman din nila tulad ko, tinigman ko, masarap na sa katawan, pagaan, at mag-uminom ka, mapawisan ka talaga kasi maganda sa katawan, sa loob ng katawan. Kaya kailangan mag-inom kayo ng rice coffee.
1: Thank you very much po, nanay. Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you.
0: Thank you po.
1: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you po, Kuya Boy.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, yan po si Nanay Merlinda ng Capiz. At wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
3: Nanay Elsa po ng Pili. 61 po. Arang mahina po ang aking katawan saka masakit ang mga ano po. Ito ay lutod po. Madali po akong mapagod. Kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. Oh. Tapos po, minom na po ako ng rice coffee. Inaumagahan ng tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang sumubra ko sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumubla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong makalakad hanggang doon sa ano, pulungan ng baboy ko. Ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po akong pumupunta doon sa pulungan ng baboy ko umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar.
4: DJX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. At DJX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DJX 500, bibili sa mga DJX 500. DJX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DJX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DJX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle,

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
1: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
8: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
7: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
9: Malalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DGX 500. Bibili sa mga butika. DGX 500.
11: Oh, yes!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
17: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good evening, it's 8:30.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Jack!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon,

0: Pinasapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin, sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin, sir mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami itibaba matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ituturo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag-hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Ay, nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko yung to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung Tinawag mong tatanong inyo para hindi na magka-highblood. Ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress kasi stress mo lang kaka-highblood dyan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, pumutok ka ugat, kubato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala po stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng tangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambaco Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
3: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
1: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Ang DTX 500.
1: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
1: Ang DTX 500. Araw-araw.
2: Mabibili sa mga butik.
1: DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na nang pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500,
2: bilis sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, my power cells, herbal capsule ka.
8: Ano mang POV, my power cells, herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Check our time, it is now exactly 9:30.
1: 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: DJX 500.
4: Always ka bang pagod?
5: At stress araw-araw?
4: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Ang DJX 500.
4: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
3: at ang stress maiwasan.
4: Ang DJX 500. Araw-araw.
3: Mabibilis sa mga buti.
4: DJX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DJX 500.
4: Mabibilis sa mga buti.
7: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo?

0: Na po, ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawarbayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klaseng sakit, lagdigit, itong tinatawag natin na cholesterol, na nagbabara sa ating puso, na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol, at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papait, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkanya, masasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano? 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.5 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. Oh, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung para doon sa artery ng puso mo. Oh, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At kaya po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po rin nyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong Globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: DGX 500.
10: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
9: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka. Pandama. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.
14: Oh boy.

0: walang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

Good morning, Lord Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Caldera, Mountain Province, Ikugao, Cagayan Valley Region, Kalinga Bayan. Sa mga taga coastal area, tulad po ng Palanan, Dinatigi, Makunakon, Baler Aurora, saan man po kanaroon, na naabot po ng inig niyong likod, Dr. Lemuel Sonio, at sa mga ka ng Bionic Alternative Health Center. Kaya po, lubos na kapasalamat sa inyong patuloy na pagtanggilig at pagsusubaybay sa ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang Bionic Alternative Health Center is a private institution na nagbibigay ng living information and dissemination at preparation pa paano nga ba masolusyonan, pa paano matugunan ang iba't ibang uri po ng karamdaman sa circling at natural na pamaraan ng pagkagamot. Ano pag sabi natin sa man? Walang operasyon, walang orasyon, kailangan pa lamang ang inyong o-operate ka. Kasi once na nakipag-operate ka, sigurado po yan, may ginhawa. Kaya sabi natin, sa tao masunurin, meron gantimpala. Sa tao masawayin, meron gantimpala. The choice is yours. Ikaw ang bahalang pumili kung ano yung gusto mo. Gantimpala pa o gantimpala. Kasabihin mo sa akin, ay siyempre doon gusto ko gantimpala. Pero ang ginagawa, pang gantimpala. Sinabi, bawal ang anak ko sa darilyo. Kasi yan ay gantimpala. Pero yun ang ginagawa. Maliwahan. Nung makaginawa, gumaling na kaginawahan. Anong ginawa? Bumalik sa dating bisyo, sa dating pagkain, dating inumin. So, ano nga gawa ng inyong likod? Di ba? Kaya kailangan natin siya, ma'am. Kaya sa inyo, walang sugat, walang kai, walang bawas sugat. Pero ang karam naman, ay unti-unti po, lumilistan. Kaya pasalamatan natin ng ating dakilang Diyos kung inyo po naranasan ang kaginawahan at kagalingan sa mga ng mga instrumento na ipinagtunod nyo po sa inyo. Di ba? Kaya, anong masabi ng Bible? Ano ba na yung ginagawa? Kumakain ka man, umiinom, gagawin mo sa kalawalhati ng ating dakila. Ibig sabihin, ano kung sabi ng Sir White? Sa yung, tell me what you want, I will tell you what you want. Diba? Kaya, tandaan natin, hindi lahat ng pagkain sa pagkainan ay maging pagkain po natin kung meron na po tayo karamdaman. Kaya dapat po mag-isip po tayo, ha? Kaya nga, may kasabihan po tayo, isang mong gagawin, isang mong iisipin. So, anong kasabihan natin? Anong mong pumapay ng kabayo? Iyan po, tandaan niyo po magkabayo dito. At good news, bakit? Kami pong mga doktor niya dito sa Isabela ay maaaring magkaroon ng successor kung kami po ay mga matatanda na dahil hindi mo na talaga lumilipas, hindi po ba? Kaya kailangan natin ng tagapagbanat.

know, perfect ka lang. Kasi mas gano'n eh. Nakita mo pala sa pasyente, paparating ka lang, alam mo na kung anong gamagbibigay. Bakit? Eh, mas gano'n mo na eh. Di ba? Ganun, maganda ang mag-aral ka ng alternative naturopathy practitioner. Doctor of naturopathy medicine. So, good news kasi tayo po ngayon ay nasa modelo ng kalagayan. Ang US ay nag-o-offer first time in the Philippines na magkaroon ng 4-year course. And then ang kagandahan, hindi ka na pupunta doon para mag-ano, board exam. Dito na rin sa Pilipinas na board exam. Dito ko na rin mag-duty, mag-practico sa Pilipinas. May mga hospital na BFF na pwede mo latikan, mga clinic na pwede mo pag-dutyan habang nag-practico ka. Yan po kaganda ang ating model na ngayon. Kaya po ang Altas University ay nag-offer sila ng 4-year course, Doctor of Naturopathy Medicine. Apat na taon yun, nabubulong din mo. Hindi po 10 taon. Pang-limang taon, pati yung ano yung practice. Kaya, at alam nyo po ba, maganda, nasa bahay ka lang, online class, ikaka, Zoom class. Kailangan mo lang magpa-register para mabuksan mo yung kailang Zoom class. At hindi po, ano, hindi po one payment, installment ang ano po ninyo, ang bayad nyo. Yan o, nakagandahan. Kaya sa mga nais, maging doktor, nurses, midwife, mga practitioner sa alternative, ang inyong pong napag-aralan ay mapipirin, mababawas doon sa ano po ninyo, sa unit ninyo pong pag-aaralan. So, for example, 4 years siya, magiging 2 years doon siya. O, imagine nakatipig yung dalawang taon, doktor ka na ulit. Di ba? Kaya sa mga gusto, makipag-ugan ko kayo siya likod, Dr. Lewell Story. Ang atin pong assessment ay gagawin dito sa Sabira, San Cago, October 21 to 23. Kaya kayo pa aming kayayahan na pumunta magpalista para po malaman natin kung sino po yung mga interesado at gusto mag-aral ng alternative na pang-gagamot. Kung ano yung aning naranasan kapag na napag-arala, maaari ninyo rin po maranasan. At ang kagandahan, may eskwelahan ka, may profesor ka na magtuturo kayo. Ang kagandahan po, lahat ay mga medical doktor ang magtuturo kayo. Scientist. Si Dr. Hansel is a Filipino scientist na nagtuturo sa Universal Mindanao State University. Isa siya sa teacher po natin. Si Dr. Richard, yun po isa rin po nating Filipino doctor na nagtuturo po sa atin na alternative po parang po. Yun po ang po. I-grab nyo yung opportunity sa mga gusto. Itin panahon nyo. Hindi po 2 years course. Hindi na seminar ka rin isang araw, doktor ka na. Hindi po yung bibiliin mo sa rekto o sa kiha po. Ang diploma mo, na ipagbalaki mo sa abit mo, hindi ko ay doktor. Nagtanong ka, saan ka nag-aral, saan, anong course yan, anong, sino ang professor mo? Di ba? Wala ka ang isagot kasi binili mo lang yung diploma. So dito po, pagpapawisan mo, paghihirapan mo ng 4 taon, ang iyong diploma. Ganoon po kaganda. Kaya, legit certified ang ating pong eskwelahan. Nasa US po naka-base, Altas University. I-search ko po sa Google para pong ano eh, para pong iba rin ano, iba rin mga university sa ibang bansa na online class na rin po sila.

kayak itu po ang pagkakaroon niya ng subukan. I-grab nyo yung pagkakaroon na first time in the Philippines. Yan pala po mag-open niya dito sa Philippines ngayong taong ito, 2026. At maaari sa sunod ng mga taon, medyo pahirapan yan kasi nakaugat na, nakatanim na. Ngayon, hindi pa tayo pahirapan kasi bago pa lang po yan. Kaya, ma'am sir, sa mga gusto, ito po ating contact number. Tawagan niyo po ako sa ating contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Hindi mo kailangan visa ng passport para punta ng US para magkakal. Sila ang pupunta dito sa atin para tayo na magkaroon ng ano po, ng bagong doktor ang region po. Yun. Kaya mga kabilani ko, subukan ang in-offer ng Alcat University kung kayo po ipapalaring na makapagtapos na maging isang ano, Doctor of Naturopathy Medicine. Doctor of Philosophy, maring mga abot niya. At wala niyo likod, Dr. Oliver Sonio, ginawa rin ng Doctor of Philosophy, PhD. Kaya saan ka pa, di ba? Kasi bakit na master mo lang? Na kita nila na may kakayahan ka na mag-gawaran ng ganong pa. Eh, marasalamat po sa mga tigakita. Na pinagin niyo sa amin sa loob ng dalawang taong pag-aaral ay ginawin sa amin ang ano po, certified naturopathic practitioner, CNP. At sa iba't ibang mga agency, hospital, na nagawa ng parangal, sa iyo ulit po, Dr. Oliver Sol. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazar Hospital, Manila Doctor's Hospital, Chinese General Hospital. At siyempre ang ating pong government ng ating pong tito. Kaya hindi ko nung katibay, tumito ng talagang batas, Republic Act 84-23, Traditional and Alternative Medicine Act. Kaya yan kung saan nagkaroon tayo ng karapatan na isawalap ang katotohanan tungkol sa natural na pamamaraan ng paggamot at naranasan ng ating mga kababayan na hindi sila na-operahan. Pero gumaling ang kanilang tarong. Tuloy po, pasyente po, bronchianan, subject po, bypass operation. May doktor na, may schedule na, pero gumaling sa ating klinika, nag-cleansing. After the cleansing, tayo nga, 24 from the sun, nag-cleansing, and then, nag-amok na lang siya. Ngayon, okay na, nagtatanong na ang luya, sa sakyanan, ganun kaganda ang natural. Hindi kailangan ng surgeon, hindi kailangan ng distress, ng hiwa dito, hiwa doon. Pero yung karamdaman, dahan-dahan pong lumilisa. Kasi yung sabi ka, everyone is slowly but surely. Hindi po tulad ng maintenance yun, nag-imiting ka ng sakit, nag-imiting ka ng gamot, walang pagbabago. Hindi na bago po di bago sa ano, nagkaroon ng complication. For example, meron kang high blood. Ano inumin mo? Metoprolol, amlodipine, losartan, hindi gamot, mentin. O, sabihin ko ito, kasi yan po naman katotohanan, di ba? Pag nawala ng isa ng amlodipine mo, o metoprolol yung metoprolol mo, iinom ka naman para ma-maintain. Kaya sabihin, maintenance, maintain ang sakit, maintain ang gamot, walang pagbabago. Bakit? Ang lifestyle mo, hindi mo rin pinabago. Kaya gano'n po yun. Kaya nga sabi natin eh, dito po tulungan. Kaya gaano kaganda ang gamot ng bayuli? Ang dami klase, isang inuman, sampu, ulang hindi magpasi. Hindi ka rin nakipagtulungan. Wala din kwenta, ginawa mong maintenance ang gamot ng bayuli. Pero kung nagbago ka ng lifestyle mo, nagbago ka ng diet mo, yun ang chance na gagaling ka sa karamdaman mo. Sinabi ko, mawalang ala, mawalang mama.
bawalang sigarilyo, bawalang pulutan, makataba, mamatika, alcohol, nikotin, tabako. Pero yun, eh, hindi mo siya tanggal. Walang kwenta ang turmeric at cayenne na ibibigay ko sa iyo. Walang kwenta ang echinacea with golden salt. Walang kwenta ang quercetin na inumin. Wala rin kwenta ang flaxseed oil and coquetin na inumin ko ninyo. Kaya, ma'am, sir, dito po sa kayo ni Pag-Aratis Health Center. Makipagtulungan po kayo at ginhawa ng hindi po sa inyo. Pero hindi ka makipagtulungan kahit saang bansa ka pa pumunta. Walang gamot sa matigas ng ulo. Walang gamot sa taong piloto. Anong sabi ko, pasyente ka lang? Gamotin mo lang ako, Dok. Ibigay mo ang lahat ng mga gandang gamot. Huwag mo lang akong pagbawalan sa gusto ko. Ano ba? Gatawa bang nireason yan, ma'am? Ibigyan kita ng gamot, pero hindi mo babaguhin ang gusto. Huwag kong bawalan ang gusto ko. Hindi po gagaling ang tao ko. Kaya hindi nyo masisisi kung bakit anayang bawal ang ibinigay ng Bionic Alternative Healthcare Center. Bakit po binabawalan? Kasi gusto ko po, gumaling po kayo. Hindi po yung babalik ang bukas uli sa dalinggo. Ang gusto ko pagbalik mo, may kasama ka ng iba, kahit bahay, kaibigan, kakilala, kamag-anak, kabarangay. Diba? Nung magtatanong sila, saan ko rin magawa? Ayun, may ginamit ang Diyos sa instrumento, ang Bionic Alternative Health Center. Napakaganda, pakinggan po yun. Diba? Kaya mga kabayani ko, ito pong panahon nyo ng puntahan, bisitahin ang nag-isang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Saan ko ang pagbuha? Ground floor ng Burosan Building, Victory Norting, Maharlika Heinrich, Santiago City. Katabi po na, LCC Auto Supply. Pwedeng kontakin na aking number, 0917-8874-581. At ating smart number, 0939-566-377. Yan po naman ang ating po, smart number. At sa mga gusto pong magpa-undergo ng clinic, kontakin nyo kami. Kasi alam nyo po, kung kita ka magdasal mo, bago ko uminom ng gamot, linisin, i-prepare mo muna ang iyong sarili na maging malinis para pag inom mo ng gamot, absorb lahat ng katawan mo. Bakit? Malinis ang iyong immune system, malakas. Malinis ang iyong dugo, malinis ang bituka, malinis ang kidney, malinis ang kapot. Mabango, di ba kung malinis? Pero kung puro basura, puro bulok, mabaho. Kuwarto mo ang ganda, naka-aircon. Pero may papay na daga, baka makatulog ka kaya. Pero pag tinanggal mo yun, inispurihan mo ng pangpagamo ng kwarto. Ay, ang sarap ng tulog mo. Di ba? Ang sarap ng isog mo. Ganon din po ang katraman po natin, mga kabayo po. Kaya nga sabi natin, may kasabihan tayo, cleanliness is next to the cleanliness. Kung ang templo ng Diyos ay malinis, papasok ang Holy Spirit. Pero kung ang templo mo ay maruli, hindi papasok ang Holy Spirit. Kasahan ko na po. Maring ibang spirit ang papasok, hindi po ang spirit ng Panginoon. Kaya tandaan niyo po mga Red Guard, kaya dapat magkaisa tayo na magtulungan na malabanan po natin ang iba't ibang uri po ng karampangan. Ulitin ko po ang ating text line, 0917-8874-581. Okay po, ito isang tanong sa atin. Ha? Good morning po, Doc. Bakit po kayo palagi ako nahihilo? Alam niyo po pagkahilo, dalawang klase yan. Maaari pong no blood or maaari pong high blood. Or maaari kulang sa tulog o kulang sa hemoglobin ang iyong katawan. Kaya, alin ba doon? Magpabipi ka.
punta ka sa center, mapunta ka sa ating klinika, meron mas may pang-visit dito. Monitor. And then, kung nabigyan na rin kita ng gamot na kailangan mo, kung mababa kang sumadang na laboratory, nagpa-test ka. Diyan kay Dr. Pilones, meron pong laboratory kompleto na po dyan. And then, gawin ko sa inyo, aking kaibigan, Dr. Pilones. Kaya, yan po, ay nga sabi natin, sa Balinig, wala akong laboratory. Machine ang ginagamit po. Yung analyzer machine ang ginagamit po. Okay. Ang ganda naman po nito, from ito po, makita po lahat ng internal organ mo, makita natin kung saan nagmula ang sakit mo. Kaya nga, inano niya natin, ang pupunta sa ating klinika, kung meron kayong corpus count o laboratory, dalhin po ninyo. At nang sa ganun, may kumpara natin sa ating high-tech machine kung magkasog ng pabuha sila. Yun ang kalakugandaan po na ginagawa po natin. And sa nagtanong, bakit may inilo? Dalawang bagay, either low blood o high blood o kung meron kang vertigo, parang umaalo na yung nilalakaran mo, pwede po yun. Eh, marami po ang pinag-umulat. Kaya, mas maganda kung kayo makapunta sa ating klinika. Ang ating pong klinika, dalawa lang po ni Sisa Tilano, Santiago City and Cagayan City. Ang ating Cagayan branch ay matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, San Judas, Cagayan City. Dati po kami sa kabila, ngayon po lang dito na kami sa kabilang kanto. Kabilang ano lang po, kausada. Tumawid lang po kami. Makita niyo yung gas na registration, yung City Max. Yung first door, yan po yung aming clinic. Ano sa'yo, baba? Para kung nakatungkot ka, may stock light ka, naka-wheelchair ka, huwag lang yung stretcher. Okay lang, makapunta sa ating clinic. Kasi yung stretcher, ay doon na kita ituturo sa emergency. Hindi yun na po rito. Kasi wala kami oxygen, wala kami expose. Ang sa atin dito ay puro oral. Meron pang instil na yung pampahin. Pero gusto ang ginagawa natin dito ay iniinom ang mga supplement ito. Capsulize, mayroong liquid, mayroong capsule, mayroong gelatin capsule, mayroong tablet na iinugin. Depende po sa sakit. Kaya nga, pero tanda nyo, ang ating suplemento, ang ating mga vitamins, vitamin C, vitamin E, vitamin D3, calcium, magnesium, potassium, wala pong overdose. Wala pong side effect. Hindi ka maduduling, hindi ka matigili. Ganun po kaganda. Ang sinuturo po lang, by unit, alternative, health perspective. So, saan ka pa? Di ba? Ay, dito lang ka na sa wala kang sugat, walang tahi, walang bawas yung ugan. Kinabukasan, mabalin magkarado. Ako, pwede ka na magkatao, magtugol. Kasi pagka nagpo-opera ka, no word, no pay. Tama po ba? Pero kung nagpa-cleansing ka, natanggal ang para, naitain mo yung bato, saatain mo bato sa bituka, bato sa ulo. Ang may ginawa ang may dudulog sa'yo. Di na katulad ng muna. Kunting kain lang, busog ka na. Maya-maya, gutom ka na naman. Parang gutit ang siya. Kunting lakad lang, pagod ka na. Masakit ng sikmura, masakit ng tagiliran, di nakabang, hindi matunawan, apiktado ang likod. Abnormal ang pagdudungin dalawang araw tatlong araw bago mag-focus. Tama po ba yun? Ayun, normal ulo ang pagdudungin ko. Ilang beses? Tatlong araw. Tatlong araw normal. Pero kasi kumakain, 3 times a day. Kunti-kunti nga lang, kunti kumakain mga Diyos. Bakit? Tama po yun. Kunti-kunti. Bakit? Kasi baradong ang iyong ano, internal organ. Marumi ang dugo, marumi ang kain. Kaya, ang hilingan mo, mabaho na rin. Diba?
Ganoon, ganoon ang atin po, internal. Kaya magpapayunin ko, bakit po ang riyahan? Bakit po pababayahan? Kaya sa mga nagkatarong sa akin, subukan, puntahan ang nag-iisang pangalan, Balin Alter Pin, Alter Sector. Kaya sa mga nagkatarong, subukan ha, huwag ninyo ang tiisin, huwag pabayahan. Kasi narito po ang Balin Alter Pin Water Filter, para kayo po ay gabayan, tulungan sa inyong pong mga nararamdaman. Kaya po bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Ang ating serbisyo publiko, free consultation, free check-up, damot lang ang inyong babayaran. Kasi hanggang matapin, mostly lahat, halos ay important. Maliban sa Dr. Lewel Sonio, Bayonic Herbal Suya Coffee, ang kahit na gagabay siya sa lugar at magiging lunas. Iba't ibang uri po ng karamdaman. Yan po ay made in the Philippines pa from Bulacan, ating factory. At ang formulator, ang iyong likod, Dr. Nelson. Ang ating pong bayonic capsule, yan, local base po yan. Ang ating pong king sherbet, local din po yan. Puro yung aking yun at ang suya, yan po din po yan. Galing po rin ibang bansa po, US, Canada, yan po ang termo lang na magkamag-tractor. Iiwan po galing ng California, yung ating easy out galing ng California po yan. Kaya ganun kaganda ang mga effective supplemento ng Bionic Alternative Health Receptor. Pinagsama ang makaluma at makabagong pamamarahan. Yung mga panghilot-hilot, tama po yun. Meron tayong herbal binahoy, meron tayong nature's preserving hoy. Para pwedeng pang-internal, pwedeng pang-external application. Kaya mga Bionic ko, huwag hayaan, huwag pabayaan, huwag hintayin. Hindi ka na makakain, hindi ka na makaino. Naninilaw ng mata, naninilaw ng mata. Lumalaki na yung chat. Bago ka magpagawa. Manas ng mukha, manas ng paa. Pag nidinilal mo, hindi na buhabalik. Yan po ay ideta, nagatawag. Kailangan nyo na po, action. Kaya sabi natin, action is greatest, louder than kailangan, ano pakinggan? Ano dapat gawin? Application ng kailangan. Yan na. So ito po, isang tanong naman sa atin, ating kababayan. Good morning po. Meron po kung time to diabetes. Sana po mga nanggawin gawin. Okay, kung time to diabetes na. Ang gawin mo, kailangan mo uminom ng yung 16-in-1 ng Bionic Alternative Health Center. Meron po yung powder, meron po capsule. Yan, nakagandahan. Ang 16-in-1 natin, meron pong serpentina, meron pong makabuhay, ang sasarap na, meron pong tiyara na damong Maria, meron pong alibundra, katatawag nila, at meron pong popcorn. Yan po powder yun. Pwede multiplying sa tubig, lagi mong Dr. Lemuel, may inom mo. Pero kung kaya mo naman ang mapait, yung ilikid na mapait, ay isang kutsara nun, inumin mo. Two times or three times a day, it's okay, walang problema. Walang overdose. Pero kung hindi mo kaya, meron tayo mo nakaka-capsule din. So my choice, diba? Katulad sa Pilipina. Tayo ko doon sa babaeng abnormal ng kanyang infection, yung posinti natin, from Ramon. Ma'am, ito po inumin mo. Kuha ka ng daan sa Pilipina, lagang. Ay, nakudo, hindi na kayo magkita. Bakit? Ay mo sa 5 pesos ang palaya. Di bali na ang palaya na lang doon kaysa sa serpentina. Ayaw mapahit o tibigyan ng choice. Capsulize serpentina. Ibigyan sa iyo. Okay lang doon kung yun ibigyan sa akin. Pero kung palalagayan mo ako, ay di bali na. Yan po, kahirap kasi ang makait talaga. Pero may paraan. Kaya sa inyo, sa gusto may paraan sa ayaw mo ibigyan. Pero yung ating tayo po, tapos ka naman. Ako gusto mo siguro salamat yung kung patuloy na kayo pag-cooperate. Patuloy na pakikinig. Walang sawang sinasubaybayan. Ang ating pong programa, kaalaman sa kalusugan. Narayan po ang iba't ibang station na katuwang po natin sa mga ito. Ang Sweet Radio Sankalus.
library yun o rin. So, DWD1 ng kawayan. Ang ating mga broadcast ay marinig yun sa ESFM Kawayan and Big Sound Kawayan. Kasi yung lahat ang ating kasabihan, health as well, prevention is better than cure. It is truly no doctor can cure. But if it is likely, you don't let a doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ang ating kakainin, tama po ang ating inumin, darating ang panahon na hindi ka na mangilanan ng sinumang doktor. Eh, sabi nga na, Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine, ano sabi niya? Let your food be your medicine, and your medicine be your food. Ngayon, gamot yung pagkain. Ibig sabihin siya naman, ay pagkain ka na, may gamot mo. Marami salamat sa lahat. Hanggang sa muli. God bless. Peace out.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
5: Si Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
4: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure. Dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ulang bahang kain mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan, dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito, kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan, ha? 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber, kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling ko parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng ripe coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Don, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: GTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500! Araw-araw! Bibilis sa mga butika. GTX 500.
8: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng GTX 500, nanong balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: GTX 500. GTX 500.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: ng diabetes, mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wakey, wakey. Rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
2: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
4: On the wake-up call.

magandang morning po sa ating lahat. You've heard that song called Ride by the 21 Pilots. That song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus. And GU Enterprises, quality supplies and services are our commitment. Hello po ulit. Magandang morning. Welcome back, ano? Oo, kasi nga naman. Dapat kanina pa tayo nandito. Well, welcome sa lahat po ng bagong pasok, sa lahat naman ng kanina pa nakikinig. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Ito po ang inyong lingko. You're very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Our time now is 7:16 and today is Wednesday. Baya, today is Wednesday. Kakalimutan ko ang araw minsan. September 16, 2026. Hello po sa lahat ng tawag dito. May sineselebrate ngayong araw. Happy, happy celebration. Kung ano man yan, okay. Baka kailangan nyo ng bisita, kami na ang magpre-presenta. Hello po sa lahat ng mga nagluluto. Opo, nung pangkanilang pangumagahan. Good morning. Para akong nagre-crave ng ano. Parang naaamoy ko yung prinit prito mo dito, ating tuyo. Ay, talaga naman. Parang gusto ko tuloy ng pritong tuyo ngayong umaga. O kaya yung mga daing, mga ganyan na talaga naman. Tapos sasabayan mo pa po ng sinangag na kanin. Talaga naman. Ginugutom ko yung sarili ko ngayon. Pinagsasasabi ko na to. Pa good morning po sa inyo. Of course, sa mga kumakain naman ngayon, hello din po sa inyo. Ay, magsikain kayo ng mahusay. Oo, magpakabusog kayo. Gagalingan ninyo. Meme lang. Ayun, kumain kayo. Huwag yung kakalimutan kumain pag umaga kasi kailangan natin yan sa maghapon. Alam nyo naman, diba? Ang dami nating ganap sa buhay sa maghapon. Dapat busog ang ating tiyan kasi napapagod ang ating katawan at ang ating isip. Hindi naman pwede gutom na nga yung tiyan natin. Pagod na yung katawan natin. Tapos pagod pa yung isip mo. Ewan ko na. Triple kill. Gigil ako eh. Ikain nyo ng ikain mga day. Huwag nyong hayaan na... Alam nyo yun, wag sa pagkain. Oo, totoo lang. Sa true lang. Ikain nyo ng bongga. True. Oo. Pero kung hindi ka naman pwede sa masyadong ma-carbs, yung ma-rice, ganyan, syempre naman, dahan-dahan lang. Baka mamaya sabihin mo, ay, narinig ko kay DJ Barry, okay lang daw na ikain ng ikain. Hindi naman maganda naman na bongga ng bongga. Siyempre, kalmahan mo. Kalmahan mo ng very light. Oh, kasi may mga tao kasi talaga na hindi sila masyado pwede sa rice, sa fry. Kasi nga, alam nyo naman, sobrang, lalo kung meron na tayong iniinda. Diba? Minsan, mas healthy pa sa atin yung mga nanay at tatay natin eh. Mas marami pa tayong iniindang mga bata-bata sa kanila eh. Diba, ganon? Kakaloka. Iba talaga ang henerasyon ngayon sa henerasyon nila noon. Kasi noon parang, ngayon pala, sobrang dami ng preservatives na lumalabas sa kanila before, puro natural. Mas healthy. Kita nyo naman, diba? Ngayon, halos lahat mga inday. Kaya minsan mas magandang ikaw na lang din gumawa ng food mo, ng pagkain mo. Kasi nga, para alam mo yung mga nilalagay mo and baiwasan mo yung mga hindi dapat ilagay. Good thing na ganon, kahit pa minsan-minsan. Actually, dapat hindi. Dapat nga madalas. Dapat yung mga pagkain sa labas, yun ang paminsan-minsan. Kamamay na pagbabaliktad natin, ha? Minsan lang tayo magluto, pero madalas tayong kumain sa labas. Siya na all na lang. Okay, always check your health and of course, dapat din na always think na kayo po ay healthy at nagpapaka-healthy. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Shoutout po sa lahat po na nag-exercise ngayong umaga. I'll be back later. Diyan lamang po kayo again. This is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Maago ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXT coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MXT, try nyo rin po ang MXT coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusak ng karayom. Sabi nung OB gynae ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB gynae ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB gynae ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang palya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Tapos ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung